0: for Balag official result ay medyo sa physical aspect katulad dito ay medyo hindi comfortable ng DOH sa quality ito water. Pero wala pa po tayo
1: official. Okay.
0: Ang kaibahan yung di karon do chlorine content is water na nag-iigya sa Baguang New Washington. Ang next week at other jet ay magkakaroon kami ng conference do LGU New Washington, do DOH, do PHO, Agrometro Calibo in reply sa letter it DOH, it MKWD sa DOH.
1: Pero ano ka matuod nga mismo rong taga Department of Health nga nag- kauno na sa tambak, nag-experience man. It, bukod man namin ang servisyo, aga quality tubig MKWD. Mayor Simonet?
0: O, kasi katonon, Jeff, na yung adlaw na nagkauno na sa tambak in the course of andang paglibot. Why? Nagatubod sa andang gripo. At syempre, katonon, Jeff, ay, dahil di karoon, may nakita sila ng mga nagatubod. So, di karoon pa lang problema na zero pressure.
1: Okay.
0: At may nakita yung tanda siyempre nga container na may water. Ay, di karoon na makita ni Mundo Residue it water.
1: Nga ni, pinasamit yung ita pilang adlaw, ita manami nga tubi, aga mabasog nga pressure ninyo Washington.
0: Oo, katulon, Zet. And although, nag-tinaw-tinaw matatsangkiri sa ibang area, may mga residue niya po, katulon, Zet. At ito sa interior, ay medyo di katotaan, naging
1: naglala.
0: Kaalat eh, ito ro, do color itubi. At iya pa din, may mga instances man, dahil magkita, maging post ko nga ito nga, ay tisi na ako, na yun doon, nagkatabo ka ito doon.
1: Okay, now makaroon ay may order abi nga dapat magpabuka itubi. Ano makaroon na padayon doong pagpabuka itubi before magamit itubi? Kung may tubi, mga nagatubod sa gripo?
0: Yes, katodon Zet, no. Damong advisory, damong na health doctor still continues. Kasi sa makaroon ay sa amon itong pagpati, kung ano ito namong microbiological report ko nagigad, still stands, until magawa na yung confirmatory testing at DOH katodon Zet, at matapos sa amon na lang conference.
1: Okay. So, nagkakuan man ba? Aro ito mga pumuhi, kasunod man sa kwan, na advisory ito ito nga MHO, nga dapat magpabuka tubi before nga gamiton?
0: Nagbaka isa ba ka ito ng jet at mineral bottles?
1: Paano rin ikasarang? Magbaka ita tubi anin sa mga repairing station?
0: Doon yun, do, pangutana na ka ito ng jet. Ay, maobliga din sila. At syempre, siguro ron doon mga sa mga malayo, ginaray, nagpabuka ito tubi.
1: Or bubon ka na lang, gid. Tiisan mo ginong bukod nita manaming lasa tubi anin sa mga bubon.
0: Pero may nakita ka niya ako katodong Zet sa baryo katodong Zet na medyo mayayo-ayo, matay-maway. Bubol, giyapo lang nang ginagamit at mas matinaw pa ang water into katodong Zet. Although, safety, drinking water, bukod advisable.
1: Now, kung riba ka baka kita mineral or refill yung mga water, iya ka pa sa kalibo dahil nga una-una kung mahina rong pressure, wamat nagatubol di tubig sa gripo, ano man gamitin ko mga water refilling station? Kina-treat abin na natubi, alin man mismo sa water district eh?
0: Sa kalibo ka to nun, Zet, hindi ako familiar. Pero iya sa New Washington sa to nun, Zet, ay siyempre sambato sa member namon eat local drinking water, ay may water refilling station. Ano nga ni hambag ka to nun, Zet, hindi wow tayo mong gabaton, it more than sa ana marang nga ginakiter kasi sa hina ng pressure ng water, hay, hindi na namasarangan nga i-servisuhan. Mas abo pa di karoon saan ang makaroon na gina-servisuhan.
1: Okay, so limitado ang galiman na operation?
0: Katodon, Zet.
1: Ay, kapin ko luwa matagatubod sa gripo. Ay, hindi na problema.
0: Ako, katodon, Zet, on my personal experience, ay, mas more ako sa quality at water kasi sa quantity sa akong personal experience.
1: Oh, siyempre importante kito quality.
0: Apo, ano lang yun?
1: Paano ka makainom yung tubig sa gripo nga roon ang kulay brown? Diba?
0: Yes, katulad yun.
1: Ora, itom, agroan ang amoy abe ay kakaiba ay bisan hambawon pa natin nga safe for human consumption pero may goodness. Ano, gagawa sing gripo ay brown nga tubi, tapos magang tupa. Kaya mo kayang indon yan?
0: Hindi na siguro ka to doon sa ana, gidang hugo, may hindi gidaron.
1: Hindi gid masarangan, hindi gid kaya. Bisang gini taga water district, huwag ainom ita ng sariling tubi. Di ba? Saan ng opisina nga nito ginagamit mga refilling mga tubi alin sa mga water refilling station. Gawa gamit sa water dispenser. How much more kita nga mga pumuyo? Kabay pa nga ma-address din nga nga concern. Ano nga nito adlaw rin yung meeting?
0: Sa akong pagpati, makaroon ka to doon dyan. Wednesday, unless i-move na da ka to doon dyan.
1: Kaibahan ba water district sa meeting nga ron?
0: Oo, ka to doon dyan. Kasi doon yun ang conference was upon the initiative of the DOH in reply sa andang letter na to sa DOH. So, dapat mag-conference kami.
1: Okay, sige. Wato na ton doon result at conference. Now, Mayor, malikyakot sang kiri ay masadya sa New Washington eh. May matabo ko nung inaugurasyon ni Tumagitport. According da ha, kay Congressman Jojo Ang, sabon nga pag-istorya ko nagtaliwan nga adlaw, ay maabot imaw sa inaugurasyon una sa New Washington sa Tumagitport. May schedule na ba kung na ano gida nga pizza rong inaugurasyon ni Tumagitport?
0: Wa pa it's schedule kung hinonor o official. Pero tama yan, nag-receive a call from Congressman Jojo no, nga maabot imaw kung hinonor man ikatayana ano, inauguration at Dumagitport at magka-come up to no, it celebration para i-rejoice to pagbalik it glory days it Banwang ni Washington through the opening of the Dumagitport.
1: Oo, oh, igapakaon ko nung Uswag Ilonggo eh. Sa inaugurasyon.
0: Iba ko nung gapakaon sa Bilog na Banwa. Eh.
1: Grabe
0: ah. Ito, katodon dyan.
1: Sa hindi man ako na nung ginapakaon, Makdo.
0: Mahal yan, katodon dyan. Mahal.
1: Ay, hindi. Sigurado. Ako ka ron. Ha? Makdo.
0: Sigurado ka?
1: Hindi naman ang permero gina dagan eh. Kung Jojo kung mag-agto sa mga magbisita sa aklan, puro Makdo eh. Paklans. Pero maabot man daw. Kung gasilibrar do New Washington sa muling pagbubukas ng Dumagitport, aga rong bisita ay si Kong Jojo Ang. Hay gaagto man kuno si Congressman Jess Marquez, si pala saan ang distrito eh.
0: Wakot idea ka to doon, Zet. Kasi kung rupetsa nga niya, iwap pa kita ka suray. Wala pa man ka-prepare yung program kung ano dito manabo sa the opening of the Dumagitport.
1: Okay. Ano ba rin na pag-usapan nyo with the former member ano ikinyaga Nyebin Makirang? Ano ba inyong napag-usapan una sa imong opisina sa pagbukas si Dumagitport?
0: Nag-agto sanda, tapos nag-humble sanda nga may mga nakaka-istorya sanda ng mga companies. Kung ano roon ang nga plano no of the governor's office. So ako naman sabi ko ay sa inyong planning roon ay you have to inform the different stakeholders kasi syempre para ma-involve man do tanan, the barangay, the local government unit, the PPA, ang ikapresenta ma ko ninyo kung ano ro do inyong visual plan itatabo sa Dumagit kasi syempre ang concern ng local government is the peace and order and the general welfare of the people of New Washington. Pero ginakalipayit namo nga muli magbubukas ang pantalan ito Dumagit ang una tara among support sa opening karon.
1: Okay, ano participation ng local government unit? Ay tatlo ra eh. PPA natural aro ato nga provincial government agrong local government ita New Washington, natural. Hindi man pwedeng maduga ka muna karon. Iuna sa imong jurisdiction.
0: Yes, katulad na. Yun nga, yung peace and order, the municipal water, the general welfare clause, the fishery, and the fish cases, under the LGU yan, katulad
1: na. Wa ba ita problema gon? Like ro previous ng problema, aro mga nag-claim di karon ita property man,
0: Siyempre meron kita doon, Zep, no? So, as per matangani sa sa mga claimant ay do ibang portion ng property, their private property to which is titled
1: property.
0: Property. Ngayon ba ko, kaya nga kailangan pungkuan para ma-define the Balakat o the Zet.
1: Correct.
0: Kung ano yung claim ng kada isa ya, ay mamarkahan na ito, hindi karoon sa plano, nga kutob, hindi na-occupy, hindi na-agyan. Pag-open, it reopen, ito yung port. Para no sustainability, ito yun niya ron nga port ay hindi maapektuhan. And to each its own kung ano mga concern ka to doon.
1: Ay, importante ko, win-win solution eh. Hindi man sana natural hindi man pwedeng isit aside sanda kung may andagin man nga title property recovery area.
0: Yes, Kato Donzet. So, ano lang Kato Donzet? Public consultation or conference itanan ng stakeholder para malinaw kung ano yung mga concerns ikada isa
1: lang. Hopefully nga, waulit makisawsaw. Basi kung may mga sawsawirag, sawsawiro man nga makisawsaw, wapan nakatik o magbumagbag lagi.
0: Rin yan ni Kato Donzet, yung sabi ko na ito, kung ano yung mangyari, it will be just between PPA, Governor's Office, LGU, and barangay. Kasi ayoko ka ko na magkakaroon ng maraming ingay. Ang mag-umpisa ba, if gulo iya sa balado, kung sino umano, claimant, meron na siyempre, kung mga involved people. Ayoko ka ko na mag-umpisa ron if gulo kasi sa makaroon na overall, ang peace and order situation ng Washington na improved. Gusto natin kung magbukas ro ekonomiya is ni Washington, diba, grupo minsan taklan, iya sa piyak na bahay na maging matawhay, aguro pagtugod is investors, ago ano man, ay maging maatahag mo ya para sa tanan-tanan na pamuluyo.
1: Part of it development to peace and order eh. Importante sa tanan eh.
0: Yes. Yes, Kato Donzet.
1: Sinuro investors yung masugod sa New Washington kung magulo?
0: Yes, Kato Donzet. At syempre, for regulation dun, Kato Donzet, ayaw natin ng ibang third party na mag-take part na bukang man dapat maging stakeholder, Kato Donzet.
1: O, galing kung sino mga nagapasika to na pabinit-binit ani kamo, tawa nyo sa local government unit ag sa PPA rong pagmanihar. Importante maka-take off rong pagbukas ita dumagit port. Dino importante sa tanan eh.
0: Yes, Kato Donzet. At syempre, consensus dun sa property owner kung may private property na basta tamaan, Kato Donzet.
1: Okay, sige. Kumusta niyo Washington yun? Mayor Simonet?
0: Generally, Kato Donzet, okay mata kami. We are moving by at mukhang matutuloy na rin ang pag-usad ita among Super Health Center na after almost 1 year na akong gapuko. Kasi meron na akong natanggap na sa initial na 4.9M, baka matuloy na rin yung Super Health construction natin. Andyan na po yung Certificate of Availability of Funds. At magkapadayon yun man doon na programa nga na kasi pinangako ko po talaga ang better health service for the people of New Washington.
1: At paborito mo kitang kulay po nga, no?
0: Yes, Kato Donzet.
1: Pero brown okay man kimo. Okay.
0: Okay man siya, Kato Donzet.
1: Kasi pero pag
0: favorite ka talaga red.
1: Red talaga, pero okay man siguro brown eh. Magapit-apit man sa red ng brown eh. Kasi pag pinaghalo mo ang green at saka pula, brown ang labas eh. Mayor, thank you ha. Thank you, Ed. Thank you.
0: Alright. Thank you, Kato Donzet. Good morning.
1: Good morning, Mayor Simonet Peralta Francisco. One New Washington. Sa kulay nga brown.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Oh. Ba? Di ba? Manami pa ba din? One New Washington. Ang kulay brown. Kasi kung inhalo mo rong puga green, brown ang labas. Ay, kamo na ka na gano'y dugsing-dugsing na New Washington. Basi bilang andawag brown yung kamutanan, ha? Basi ko na tanan kamuhay brown yung mga nangan sa New Washington. What puga, what green? Basi brown kamutanan.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
1: Tapuson tanay dong, Rokwandong. Tapuson tanay dong, Second District. Dali lang gina. Sa bilog lang gina, naman siya lang eh. Ha? Doon mo lang na-mentionar eh. Romalina Uleso, wow, tat problema ra. Ha? Matawahay tarong liso malinaw nga ang eleksyon sa 2028. Sa iyo tarong resulta at eleksyon, wa pa man natapos. Sano man siya ramasadya? Ay mabalik, ha? Sa pagka-mayor, si dating mayor, ang makaroon is member, Giselle Toto Templo Nuevo. Ang naghambag si Jojo Ang, ha? Hay, sa raya para sa bilog sa problema, dong, nga dapat ayuson. Ay, si Oge Enero, saan ba nato, harisko? Harisko eh. Dating tibiyog, nga bumugag sa tibiyog, pagkatapos gani nga roko mandidato ng mayor sa Luman siya, imbis nga imaw, hayro asawa ni dating Mayor Toto nga si Ira Rinton Templo Nuevo. So sumungkod man si Oge Enero, aga bangod ko pagbugag ni Harisco sa tibiyog, sumunod kay Harisco, kumandidato mayor kontra tibiyog, nagdaog nga mayor. Again, sa Bukon Manit, naman siya hanon gid. By blood. Ay, taga-balete ta si Kwan Gara, Madam Ira, aghasawagang ni Mayor Toto, is member Toto makaron, nga taga naman siya gid. Haro masadya. Ay si Jojo Ang, ag si Engineer Toto, mag-classmate na yata sanda. Ha? Mag-classmate yata sanang daywara. Ang naghambay ta si Jojo Ang nga suportado na dong kandidatura ni Engineer SB member former mayor Giselle Toto Templo Nuevo sa pagbabalik mayor niya sa 2028 election against Oge Enero nga manukman last 2025 election ni Congressman Ted Harisco. Daya pa dong aton nga bagantayan kung papano arigluhunda ni dating Congressman Ted Harisco ag Jojo Ang dong banwat naman siya nga ra. Ay kung si Templo Nuevo rong ginasuportahan ni Jojo Ang, ag rong ginasuportahan ni Harisco si Oge Enero, papaano yan?
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
1: So, daya paro ginaplan siya makaron. Karon yung kita. Awa man namin sir, ibang banway. Agto kita sa First District. De masadya sa First District. Siyempre, iya makandidato si dating Kong Ted Harisco, mas masadya sa First District. Ang bagay ni dating Isbilong Long de Asis, hay maganghay sa Second District. Nga nga, sa Second District, ka? Sa 2028. Iya sa First District, Roma Sadjaman. Siyempre, una kita sa na-mentionar gid nga New Washington. Ay, total, sa New Washington man kita, kaina, balikan nato New Washington. Ano rong posibleng matabo sa New Washington? Alas 8:17, oras sa Tudkinyo ni Kagawad, former Kagawad, Mila Inocencio Taiko, ita Barangay New Buswang. At ang oras na kita hotin sa inyo ng PLDT Home Fiber Prepaid, sumaksis ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
3: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Anli, free Anli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-25-2384, Series of 2026.
4: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: Pamatian naton, Rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami ginipit sa itong gawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyone Store, Poblacion Makato Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Von Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen, guta tayo ka pa.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagin ka malipaton. Gintry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabatak sa mga butik.
5: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Clean Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
2: DTX 500. Ulang bangkay mo sa prutas at kulay. Umawi ka na lang sa DTX 500. Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant pang laban sa mga free radicals na nagdudulot ng sakit at pagkasira ng katawan. Ang DTX 500. Araw-araw bibili sa mga butik.
6: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
7: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
8: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
10: Yes, John, thank you, Gib, and thank you, Gib, sa aton yung mga loyal, Gib, yung mga tagpalamati sa Siningati On.
9: Okay, pag-istoryahan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gin kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
6: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Anunsyo halin sa Metro Calibo Water District. Base sa Memorandum Circular 114 halin sa Office of the President, ginapahisayod sa tanan nga konsumidor nga ro Metro Calibo Water District tellers ay magabaton gamang itbayad sa water bill halin Lunes hasta Itwebes nga adlaw, umpisa alas 7:30 itagahon hasta alas 5 ithapon. Sa pihak nga bahin, ro opisina ay bukas halin Lunes hasta Itbiyernes para sa pagbaton it application for reconnection, service requests, ang iba pa ng mga maintenance requests. Abugid nga sagamat.
12: Live amidst nature.
11: with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calibo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
12: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
13: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
14: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
15: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
14: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
15: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
14: Opo, tapos?
15: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
14: Wow!
15: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice cookie. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
14: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Todo, komentaryo, walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo, Todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad. Oras sa Pilipinas, alas 8.32. Sawanan tayo mensahe. Sin kita na utod. Ara. Happy birthday. Tapos yun dahil, nabasa ko na Madam Bill Arsula. Kay Bingay Almanon, may monitoring umano na sa Taiwan. Good morning, kid. Kay makagwapo ah. Agay, Permabel, si Mato Nabales. Good morning, kid. Live from St. Anne Pharmacy. Oh, good morning, taga St. Anne Pharmacy. Pabati advance sa Mother's Day sa Daiwang Sister. Kay Ma'am Lucia Santiag. Los Bencia Ricasago para bukas daw, Ma'am Lucia. Kapamati si Ma'am Lucia makaroon. Ma'am Lina Mercado na sa Sydney, Australia. Happy Mother's Day daw advance, Ma'am Lucia Santi and Ma'am Los Bencia Ricasago. Aga happy Mother's Day man, Ma'am Lina Mercado na sa Sydney, Australia. Kay ng Lynn Biray Pigarowa, advance happy Mother's Day ng Lynn Biray Pigarowa. Paring Cesar, ano regalo mo kay ng Lynn Ginaga? Mother's Day? O na sa Bambis Bake Shop, good morning kid. Kay Mr. Victor Latonga, sa naman siya? Aguila Vidal, pabati man dyan sa Tabao Banga, Navara, Agminyes, family, Vidal family, Ritobis family. Halin sa Vidal Aguila family sa Baguio City. From Aguila Vidal or Vidal Aguila. ag Happy Mother's Day at Tabaaw Banga Nabara Minyes family. Ano ra, Lieutenant Matwakan, ano plano sa politika? Si Lieutenant Matwakan, oo, tat planong sumugod sa politika rat uman. Wala nang plano si Matias Matwakan nga magsugod sa politika. Tapos na. Ha? Tapos na daw imaw sa politika. Kabuhay yun ako mukhang nanay. Isi nanay sang mga guman ko nag-apugon. Wow. Iba tanarong tunay nga nanay kaysa nanay-nanayan at mga pamangkin nag-apo. Iba matarong tunay nga nanay kaguti mong may ginalagaan kang imot ang sariling unga, Madam Bill Arsula. Nung Reggie Rebocan sa Bobo, good morning. Kay Exaltio Terencio, nasa Sitio Bita, kayang Juan. Oh, happy monitoring man, good morning. Sang Parangga, nga hipag. Nga nagapinamatigid kimo, si Joan Villaruel Masinda. Oh, thank you, good Madam Joan Villaruel Masinda. Happy monitoring kay Ligaya Masinda Kacho, nasa Mabilonyo, Washington. Sa mga kapitat barangay sa programa ni BBM, sa 200,000 pesos yung inapapili ni Kapitan na lima kaskalar, it barangay mag-ingat gid basi di karon gun magkaperde kamo. Masamad kamo, abubakig kimo, ay basi ipasugod mo sa mga kamag-anak mo aguman kon. At hindi karon gid sana masamad matuod. Kung imot ang pasudlo na imong guman kon ta. Ha? Toto Arby, tama ka karon Toto Arby karon. Happy monitoring ng Rodora Masungsung the Cracker. Oh, happy viewing kay Mr. Ron the Cracker na sa Arizona, USA. Nagapamahaw tagali si Kapitan gina-interview. Oo, nagapamahaw imaw. Medya balita sa New Washington kung mag-units. Ngani sa supporters, kabilaan, hiposyon kamo. Halin kay Tres Hermanos. Tama ka, Tres Hermanos. Ay, dali lang kamo hindi na mag- nagsabunutan yun ngani. Ha? Nagkasabunutan yun nga ni Riba, naglinagsan yun nga ni. Pagkatapos sa katapusan ay kamo maghapon mag-ililiba, di ba ga? Tres Hermanos, Paldo Jet sa First District. Yabay ni SB, Long Long Deses, Paldo man sa First District. Kara? Good morning, una kay Nanay Merna Navara. Happy Mother's Day daw. Aling kay Maricel Tolentino. Kay Tay Pedro Navarro na sa Palali. Happy monitoring. Happy Saturday, Engineer Bernardo Beray Moises. Good morning. Ag-shoutout sa guwapang si Rosel Digan. Nga permiman nga nag-monitor. Thank you, Gid. Ani kay Badam Bayet. Bauti sa yamo. Guna sa dungon. God bless man always. Engineer Cesar Gomez Taiko sa New Buswang. Ma'am Elsie Iguban Molas. Happy Mother's Day daw sa tanan. Ani kay Ma'am Elsie Iguban Molas. Bago kita mag-agto sa New Washington, balikan tayo ng meeting. Ha? Rejoinder lang sa meeting na tabo sa Shangri-La with a former governor, aga congressman makaroon sa 2nd District, Joven Miraflores, Governor Joen, aga Mayor Miguel Miraflores, aga congressman Jojo Ang. Ha? Hambay ni Kong Jojo Ang, tag nagprang kay Mao kay Kong Joven nga suportado na narong kandidatura ni Ted Harisco sa 2nd District. Wa man magbalibad. Tama ron. Ay may nagapangutan ako na ano reaction ko no ni Kong Joven. Wa man nagbalibad. Actually, wa man may ginhambal nagyuho malang si Congressman Joven Miraflores. Sa statement ni Jojo Ang, tagin ayo imaw nga mangin neutral yang imaw, ha? Sa hampang iya sa First District, buta maun hindi imaw mag-intra, pabay anagang, sanday Ted Harisco, Jojo Ang, versus sa Mag-amang Marquez. Yung nagyuhu malang, naghibayag malang, si dating congressman, wa man ba maghambay nga suportahan na si Marquez? Wa man mamaghambay nga hindi na pagsuportahan si Kong Jess Marquez sa anang re-election bid sa 2028. Ha? Mga kasimanwa, pero rohambay nga konsuportahan na si Ted Haresco sa 1st District, mahayahay dong sitwasyon sa 2nd District. Wa gid ganit kontra. Mat kumay una man kontra, basta unang siguro. Ha? Tagbanga sin o manangan wesan siguro rong mapayan mat si Usigang. Ha? Basta man lang maglinangas. Nga umat ta chance ang magdaog. Mahayahay tamatuod dong sitwasyon sa 2nd District. Wala nang problema si Congressman Miraflores. Pero ro pangutana papaano kung suportahan tangani ni Kung Joven si Marquez. Ibot ang bagon nga tapos na. Tinirikdan mo na si Ted Haresco ag maaway gid ka mo ni Jojo Ang. Ha? Rong inaanak ag rong maninoy ba si kung magbugagid.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Favorable nga mayad para sa mga Miraflores sa 2nd District kung batunon na ni Kong Joven at ni Gov Joen dong offer ni Jojo Ang. What kontra? Pero maging neutral ka mo. Or suportahan nyo si Haresco, what problema sa 2nd District? Dayat na rin hugat natin makaroon kung papaano ra desisyonan ni Congressman Joven Miraflores. Naipit sa tunga, makaroon doon aton nga congressman. Aghaligi tibiyog.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Wa tabi mo tambag eh. Wa man mo nagbalibad sa hingyo ni Jojo Ang suportahan si Ted. Wa man mo nagbalibad. Wa man mo itagin sabat nga maging neutral imaw sa 1st District. Wa man ginsabat si Kong Joven. Basta, naghibayag mo lang imaw. Ha? Ang bagmalangan ni Jojo Ang importante, sayod si Maninoy. Nga, rayat rakon nga, pamanaw makaroon. Dayat rakon nga gusto nga matabuon. Agiyata, rayat rakon nga suportado. Importante, ginprangka ko tasanda kung ano rakon nga posisyon. Agdayat akon nga posisyon makaroon.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: O, ano mahambay nyo kara? Nung iti Ivan Patron, Jojo Patron, Mr. Binje Tokol, mga well-known nga mga political operator sa Aklan. May sino pa biro mga political operator sa Aklan? Waman dahil nga mga tao malang, kung sa kalibo abi si Mark Ceron, dahil walang mga well-known nga mga political operator. Dahil ano mahambay nyo kara, saling plastada nga rama karon.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Good morning, Katodong Jet. Greet ko lang doon akong palangga. Nga panugangan birthday today nay Gloria Yevan sa Estancia. Oy, happy happy birthday gid na nay Gloria Yevan ita Estancia. Aga, happy Mother's Day ko na hinagahalin sa mabuot mo nga son-in-law, Toto Joseph Tolentino. Ag happy Mother's Day man kay Mrs. mo, Toto Joseph Tolentino Hinaga. Ag happy birthday man. Ag happy Mother's Day na ni Gloria Yevan at Estancia.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Ag una kay ng Dora Tolentino sa Taihawan sa Leso. Aba, kung sa kalibo, sandwich si Yorme. Mingko manami magpamahaw it sandwich ah. Oo, si Kong Joven makaron na sandwich man sa tunga-tunga ag si Gob Joel Miraflores. Pero sunod sa akong nabatong information, gaabot tiyempo nga mahambagid mag-amang governor ag congressman. Hugato na ito na tiyempo nga ron nga maghambag sanda kung ano gitaruan na nga disposisyon.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Balik kita sa 1st District. Yan na kita sa New Washington. Sa New Washington, si Mayor Shumunit, hindi una itong kinangan niya dibatihan pa kung sinorong masuporta kay Mayor Shumunit. Naturalmente, kong Ted Haresco. kano nga to nagkita man si Kong Jojo ang aga Mayor Simonet. May andaman nga ginistoryahan. Kaibahan sa meeting ito sa Peninsula Hotel si Mayor Simonet. Doan ang asawa, abogado, ag-administrador, Attorney Omar Francisco. Former Congressman Tenaresco, igtuman, ag Congressman Jojo Ang. So, hindi kit pwedeng wahistoryahan ng politika. May promesa pa kaning 250 million nga project sa Dumagit si Kong Jojo Ang kay Mayor Simonet Peralta Francisco. So, nagaklaro makaroon. Nagaklaro nga nagaklaro doong suporta ni Jojo Ang. Papaano si Jessica Panambo? Makaroon doon yung Washington nagkakaramutsing ng mga supporters ni Mayor Simonet. While nga si Mayor Simonet nagahipos aghalat at presentar ko ng mga proyekto at program at banwa. Roan nga mga supporters, ang mga supporters ni dating Mayor Jessica Panambo, grabing bagakbakan makaroon sa social media. Ha? Hagabiat yutay sa social media. Kung matandaan nyo nga ni natabo kay Jaya at kay Inday Remicho, part manunit politika. Kay Carlo at kay Jaya, part manunit politika. Dahil sininangag sa social media dahil doon sa politika. Now, may posibilidad dayaro pagkamit lang base matabo ngarong red a green, magsanib puwersa pa. May posibilidad yan Nga si dating mayor Panambo, base kung hindi pa kumandidato ang mayor. Ag base matabo nga wapat kontra si New Washington Mayor Simonet Peralta Francisco. Ag base kung magsanib puwersa para. Dung puwa, agrong green, base mangin brown sa pilang adlaw. Ipapaano takamo nga mga supporters kaya nagdinugsing takamo una. Nga, at the end of the day, duday wangara, gaapin tagali. Ag bukon it imposibleng matabo. Bukon it imposibleng matabo. Ag base nga ni matabo gid. Aro mga ginahambag ng alyansa sa 2028. Hey, paano takamo nga mga supporters? Kuwang lang magpagatyan kamo. Tapos din yung resuportahan ng mga politiko, gaiba ma lang. Nalibar ng politika eh. Kontra mo last election, apin mo sunod ng election. Apin mo last election, kontra mo sunod ng election. Maura man lang doong cyclet politika. What at permanenteng kaapin ng kontra sa politika? Tanan nagabago. Kundi mga Mayor Flores, aga si Harisco nag-inkwentro, hindi man posibleng matabo. Nga sanda, mag-iba uman. Hindi man imposibleng matabo nga kung ano ka gapit ag ano kahupod ng relasyon ita mga Marquez ag mga Miraflores sa nagtaliwan nga mga delikada. Hindi man imposible nga sanda magbugugag ra dahil man sa politika. Dahil doon dong realidad sa politika sa Pilipinas.
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
17: Makaroon may ongoing, ng negosasyon nga base kung magsanib puwersa tana si dating Mayor Jessica Panambo ag incumbent Mayor Simonet Francisco ag base matabo rong One New Washington nga kulay brown. Kulay brown. Hindi pula, hindi green, brown!
16: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo!
17: Hambangan ni Engineer Bernardo Beray Moises. History repeat itself. In politics, there are no permanent allies, only constant changes. May kantangan ni, di ba, Engineer Bernard? Constant change. Ni Jose Marichan. Tama dong? Si Jose Marichan nagkakanta. Constant change. Makaroon ka pininaga, ay taon na lang sariling yaway dilap mo.

0: Aning kay Sir Innocencio Rose. Yani kung gataw kat ayuda, parihasagon, honorable, hay may nagagos gay om nga kontra gapaabot. Aling kay Tres Hermanos. Sige, kaon yung anay kita sa New Washington, ha? Ambag ko, Basero Green aga puga, magsanib ang kulay na yan at maging brown na. Magminatood ang One New Washington pero hindi pula. Brown.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Engineer Villar, good morning. Engineer Rogini Aldrick Villar, nga nagapamati makaroon. Hindi na, maagto kita sa Banga. Maagto kita sa Banga. Ay, nag-iba-iba rong sitwasyon sa Banga eh. Pabaylo-baylo. Ha? May Villar nga nagawa, kung nagtaliwan nga bugan, pero makaroon, iba na naman ang gumawa nga. Ngagan. Ha? Pabago-bago eh. Agto kita't Batan, ano rumatabo sa Batan? Ay sa Batan, nagambay si Jojo Ang. Suportado tanana rong kandidatura ni Rodel Ramos sa pagka-mayor Itbatan. Butambagon, si Michael Ramos manaog. Ha? Hindi yun makatapos ko na rang at ikatong termino manaog ka vice mayor. Si Rodel Ramos, ma-mayor. Makaron ha? Makaron. Depende sa kung ano rumatabo ha? Sa rayang desisyon at mga Mayra Flores sa First District nga case. Pero gaban-yaban nyo tagid, Rodel Mayor, Michael Vice Mayor. Paano si Borjek Dimiterio? Masugot ba si Borjek na magsanggo ng bayan na lang imaw? Vice Mayor Borjek, sugot ka nga tauan kaya one term? Tapos papanaugon kahit imot dayon? Oh, tama ka yun, Borjek. Ay, mabalik takot, Mayor. Ikaw, Michael, Vice Mayor ka gang. Ikaw, Borjek, mag-SB member ka na lang uman. Masugot baga si Borjek Dimiterio? Sino doong mangin kontra ni Rodel Ramos? Makaroon dumatunog nga matunog nga pangagan Engineer Nestor Victor Titoy Rodriguez. Matunog nga nga ganda. Sayid man kararo taga Batan, pati mga lideres itibiyog sa Batan, sayid man kung sitwasyon makaroon, kung sino rong posibleng maengkwentro ni Rodel Ramos. Mainit na, wagaswasan man sa Batan nga na. Dahil, si Kong Lito Marquez at Congressman Jess Marquez, hindi na magpasugot man. Pabayan na si Engineer Rodriguez, hindi ra. Kapin nga twice yun nga binangga ni Ramos Romanga Marquez. Si Kong Lito Marquez, agkulihi Kong Jess Marquez. Kuna nga to, na malibad nga ni nga, hindi magkandidato, ginulpi na kandidato, ag kinuntra na si Kong Lito. Pangaywa nga rin, na malibad man nga ni hindi, pagkatapos kumandidato man gihapon. So twice yun, ag din magsugot to mga Marquez, nakapangaywa ka na, hindi na pwedeng mangatlo pa. Yo, hindi man magpabaya ra kung madayon gidman si Engineer Nestor Victor Rodriguez. Di pa paano gipangutaan ako mismo si Congressman Jojo, ano ro posibleng matabo sa Batan? Ay doon na tibiyog ta nga gina-endorso si Rodriguez. Pero gusto nga matabo ni Kong Jojo ang nga si Rodel Ramos mabalik sa tibiyog. Mabalik sa tibiyog ag si Rodel Ramos, rumangin kandidato tibiyog sa pagka-mayor sa Batan. Pero rupangutan na masugot baga si Kong Lito, ag Jess Marquez. I doubt nga masugot sandara.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero nag-istoryahon ko no. Ha? Nag-istoryahon ko no si Kong Jojo Ang, ag si Engineer Rodriguez. Ag mag-abigo abis na ng daywara. Kontraktor nga pareho ra. Ha? Congressman, kontraktor si Kong Jojo Ang. Kontraktor si Engineer Tito Rodriguez at Grindan Builders. Nag-istorya sa nang daywara dahil amigo man sa nang daywara. Actually, ginakumbinyo na nga ni. Ginakumbinyo na si Tito. Nga hindi ko magkandidato at mayor. Dahil roakon tang ginasuportahan sa Batan, si Rodel Ramos. Focus ka lang sa negosyo mo. Partner. Ha? Ro mga project.

0: saklan, hindi ka magka-problema. Hindi kaon magkandidato. O galing hindi man magsugot, Senior Tito Rodriguez. Ay, last election. Ha? Sinuportahan man abi ni Jojo Ang, si Michael Ramos, kontra sa maguwang ni Engineer Rodriguez, dating kapitan at Vice Mayor, Rick, the late Rick, Rizal Rodriguez Jr. Tambay na. Kuno. Kung kakandidato ka, ay sige, padayon ta ikaw. Pero ako nang nasuportahan, ay si Rodel Ramos. Agto kita at Altabas. Ay tigin prang kanan ni Kuana. Gin prangkahan ginambay ni Congressman Jojo Ang. O klaro na gidra. Hindi mo mabalibaran da Mayor Buldog Ripol. Nga Jojo Ang kagid Rodel Ramos kagid last election. Ay suportado. Ha? Landay kung Jojo Ang dong kandidatura ni Mayor Dini Buldog Ripol sa Banwat Altabas. Yani, klaro na ginmanda. O, tibiyog ha, klaro na ginmanda.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo
0: Balite. Huwag matat problema sa Balite. Siyempre, si Mayor Priscilla ay kailangan manabit mga angra dahil nga dati sa Hotel Rio Sikwan eh. Dating nagtrabaho kanda si Kuya Ngara, Mayor Priscilla Caliso, asawa ni Vice Governor Dexter. Sabanga, aral masadya sabanga. Do asawa gali ni Mayor Boy Redison Ngara. Sa'yo man ka mo, sabanga nga si Mayor Boy Redison, hay, kay kong lito gidon. Aga, sambilog man si kong lito, or imaw gidon sambilog man, nga nagsuporta kay Mayor Boy Redison. Ngayon ang mayor yung mamakaroon ita Ban White Bang. So, Marquez kid. Moy, si Mayor Boy Redison, Noel Boy Redison, Marquez kid. Di pa paano? Paano makon? Mayor Jojo Ang, ay hambay na suportado na kandidatura ni Mayor Boy Redison. Di pa paano ron? Ay Marquez Boy tayo mauron. Ay ginasuportahan mo man. Ay gali, do asawa ni Mayor Boy Redison, schoolmate, kilaga ni Kong Jojo Ang. Roma sadya pa maura. Ay kung nagtaliwan ng mga binugan sa akong nabatian, si Engineer Odric Villar, imauro plano nga pakandidatuhon it Mayor kontra kay Mayor Boy Redison. Nga suportahan da it grupo nanday Congressman Ted, so paano makaronda Engineer Odric Villar kung si Kong Jojo Ang nga nag-back up kay Kong Ted Roanat ang manok hay si Mayor Noel Boy Redison bangod sa asawa ni Mayor Boy Redison pero pro Vice Mayor ni Jojo Ang bukon tait si Vice Mayor Stanley Makahilig Roanat ang Vice Mayor Erlinda Maming.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: So, parihon, sanda. Siyempre, si Erlinda Maming, dating Vice Mayor, nga pinner din ni Mayor, ni Vice Mayor Stanley Makahilig, last election, it's 5,000. Binagbagid ni Kwan, Vice Mayor Stanley Makahilig, si Erlinda Maming. Abo nga ni naghambag at tagabanga. Bisan man apinan pa ni kong Jojo Ang si dating Mayor Linda Maming wa imot mahimo kay Vice Mayor Stanley Makahilig ay manami man rico di Vice Mayor Stanley Makahilig naka one term nga Vice Mayor si Kwan Linda ga bagbago nita gabot-abot 5,000 nga bante ni Vice Mayor Stanley Makahilig last 2025 election so Linda Maming ag Boy Redison. Paano si Engineer Odric Villar? Ano rumatabo kay Engineer Odric Villar?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo Todo.
0: Nagapamati makaroon si Engineer Odric Villar. So ano rin mong plano, Engineer Rogini Odric Villar makaroon?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay, matsama kandidato may kalimot uman sa pagka-mayor. Itong tabirong response ni Kwan, Engineer Odrek. Posibleng si Kwait Nanda, Rumag Amang Marquez, dahil public knowledge nga mao nagdaog si Kong Joven dahil lang kay Kong Jojo. Dahil sa financial, di ba? Agwa manit mabugat nga kontra si Gob Joen. Mas mayad kung magbalik si Kong Ted para gaabo rubuligit project, unlike sa mga Marquez. Suno mata kimoron. Imo matang opinion doon eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Morning Jet, Happy Mother's Day Advance kay Bujong Inday. Ag Happy Mother's Day Advance sa mga mother ag sa sister ko Lani Pastrana Hatanaka sa Japan. Ani kay ni Lenny Pastrana. Hambay gani ni Mr. Junior Ige sir. Ana matang pananawan da. Ana matang pananawan da. Morning Jet, bago magumpat si Risco sa First District. Plansado yun doon. May basbas yun doon sa Tibiyog. Sa yun, Charis, kung awa, itpagdaog bisan ano pang persa ni Jojo ang kunrong inkampod na ay magsuporta sa kontra sa First District. Wa ulit problema si Joven. Roma nga mayor nga parehong Tibiyog meeting na agambagon nga kunwa it nga paiway high sports game lang tauan it pareho nga suporta. Abot amang suna libre. Yun doon nga abot amang ni Sir Junior Iges. Paabo-abo lang itpamahaw, migjet kini, sandara. Ag abo uman karang guspak, itininom ka direksyon. Hay, kinarton tang the budget it mga iba. Runa kaguoy man. Gali ha. Masadya sa First District, kumatabo. Madilap gid lang sandaron ay puro man mga money hunger. Halin kay Bungning. Hindi ba siguro pwede nga madesisyon ng ibang tao para sa Tibiyog bangod may sarili ra nga liderato. Haba mata ni Mr. Johnny De La Cruz na sa Libacaw Public Market. Alas 9:02. Oras sa Tugginyo it PLDT Home Fiber Prepaid. So access ka sa Unli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag PLDT Prepaid na.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power bagangara sa akong ngawas, medyo latang gulay ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga rin tungod mabawahod dito ang benepisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao gita kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumarkos ng D3 Bio ba okay gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Matatas, mga butika. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang apon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
8: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
7: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserved na deserved yung mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
12: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Pero ang Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa banko, pag-ibig ag in-house financing. Magtawag gamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 ag sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martir Street, Calipo, Aklan.
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
15: Tatay?
14: Mendoro. Oh. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, eh, nagpisa ko ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating
0: rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Balik sa aton nga pagpangalagad. Karon na kita. Ha? Ay, duli bakaw, madalag. Ah, wa man ganyan istorya ni Kong Tendo. Madalag di bakaw matsa. Wa, manimot interes. Si Mayor Tim Brian Chudosyo ag si dating Mayor Vince Navarro sa kanong ato, igto man sa nang obisina gali sa Iloilo. Ha? Namashare man ito rong daywa. Sa obisina ni Congressman Jojo Ang. Aro nga incumbent ba karon nagapungkong mayor nga nagbaylo kay Vince de Barrosa nga si Mayor Tim Brian Chudosyo. So, ay klaro na. Ako na rong plastada at libakaw kara.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Aga si Mayor Tim Brian Chudosyo kaya nagtuman niya sa Kapitol. Pirmi man kay Goba Joe and Miraflores. Diba? Masadya. Ro nagatubo sa piniino it mga tao kung may una-unahan ng aliansa. Sa tugan ng dated harisko ag lulokong. Narong plano ay maging sayo ang first district, akin ang second district. Pero tandaan naton, blood is thicker than water. Magpinsang buugid si lulokong ag dated harisko. Ag soulmate pa. Samtang sa bahay nito mga Marquez ay sa politika ang nagkakilaga. Agbangot ka rad, duminahon niyang itsang kapamilya rong akgan. Now, sino pa rong may winability nga sungpungon doon Miraflores ag Harisco? Pananawan doon ni bagsik ni Juan Mata.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Good day, M. Tojet. Matsa pelikula ni FJ. Sayo ang tundo, akin ang Cavite version. Tama ka. Tama ka, nung Toy Swallow. Good morning, good morning sa Tigayon.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Happy Mother's Day ko no kay Nini Lilia Pastrana Almero. Ag sa akon nga sister-in-law. Sister-in-law ni Nini Lili Pastrana. Happy Mother's Day. Hinaga. O, hinaga rong Mother's Day eh. Good morning, kid. Mayor. Mayor Dreams Come True. Alex Magno nga nagpamati man makaron. Shout out. O, good morning, kid. Ako na kay Big Boy sa New Buswang. May nga pagpamati.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
3: Karangan na kita. Ay, mahapo man do. Apat nga oras ag... kuwang-kuwang apat nga oras ag tunga dong eh. Sa Lunes galing. May Lunes pa kita. Sugpo na lang sa Lunes da. May iba pa. Ha? May iba pa. Nga senaryo nga posibleng matabo. Samtang nagadagagan ng mga inadlaw ag nagapagapit niya nagapagapit noong 2028. Wala itong naistoryahan ta ba kung bukod at barangay eleksyon. 2028 presidential election yun ta.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.

tama sa politika ron. Sa pelikula ron ni EPJ. Kung sa sin mag-amigo si EPJ, ag Ramon Revilla Sr. Nag-away pero sa ulihi nanumbalik karong pag agamiguhana ng daywa. Hay mao man matabo kara kay Ted ag Lolo Kong. Ay inyo taro niya pananawan ha. Abo pang matabo. Ha? Daywang dagon, abo pang posibleng matabo. Sa sangduming, sa 48 hours nga ni, abo nagakatabo. Kapin pa sa daywang dagon, di ba ga? 24 oras, abo nga ni nga natabo. Ha? 12 oras, abo nga ni nga pwedeng matabo. Last minute nga ni, abo nga nagakatabo. Kapin pa daywang dagon. Abo pang posibleng pagbag-o nga matabo. Royban naga-hope, nagasaligi hapon nga matapos ag maariglo dayang gusot nga ra. Huwag na kayong umasa, masasaktan lang kayo. Pero update development banwag kung mga nakinatabong insidente kung may una man sa aklan. O karon na, bantayin nyo sa program ang todo action ni Katodong Rulibo Herrera. Ay wa si Katodong Reynald, Lunes parong balik. Hasta 30 minutes nga ni abong gupok gun 2 years pa. Tama ka.

0: Nangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubiso sa ngagan kong binugga por sa itradyo todo aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na nikidyo temporaryo itma hidayton mahilwayon. Mainit na! After it gagawin, nag-init-init na matsangkiri. Ngagahon it Sabado, Mayo, 9 kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo. Mapasaway sa lipunan. Sa lipunan. May resba na. Mabilis sa himbawin. To get the Jet Reyes. Komentaryo. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay huwag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagom. Dati huwag ako ka-ubra dahil maguya ang gawas. Makaroon, ay tukotang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, ginpagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo. The best try ang More Power.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Magabuti ka.
6: Sorihan daw sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amuni nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanis mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites, and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sala sa baha, damo. Kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no? Mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no? Mapabacteria mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing ubras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no? Lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin, gamasakit. Biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat. Ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no? Or may ala ka da, may mga katawag ka na gani, mga diseases ka da that hinders your immune system.
7: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no, wala sila gagiho. So ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy, no, especially kung kamo medyo stress kamo, hina inyo immune system, dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
6: system
7: or your mismo ang secondary immune system mo. Kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
6: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Kunara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko nagtan abi concert ni Bamboo no, bo tumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
7: sa Mega World,
6: sa Mega World o sa Plaza. Huwag kang kabalo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung masakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
5: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Magabuti ka.
7: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagid sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
8: Yes, exactly.
7: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatuga sang ginatawag naton nga byproducts or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
8: That's why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
7: Yes sir JP, oh. Immediate pa no kay hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduha pagit sir JP nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid no special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus na health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy kung gusto mo dasig ka mag-ayo mag D3 Bio.
9: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat, sumagabot ka.
6: Okay. So makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa no, dinitawag nga the superfood supplement. Paano pa gid pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu no, indala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pa gid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Sa lalo na diri sa Negros, sa Western Visayas kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities no. So subong adlaw ton anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood no, amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
7: boringot
6: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisikano nga

0: yun, wala kang problema sini niya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
1: Boy, dira na ka sa lalay. Ang imo capacity how to handle stress, no?
0: Correct.
1: May ara iban pareho lang man sila, sir boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
0: Buringot.
1: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
0: Correct.
1: No? Ang isa ya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
0: None.
1: No? So, ang ilaw brahon mag D3 bio, kay ang D3 bio, sir boy. Nagaserve ini nga prebiotics, no, or pagkaon sang imo probiotics nga kung example nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no, plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no.
0: Correct.
1: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no, so amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 bio ta plus naga spore biotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
0: Correct, no, kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no. Ano pag ibala ang ginahimo ni D3 bio sa imo ginatawag nga mga good bacteria or probiotics nga putik tahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kikundamo ang nami ang population sang imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo. Kikunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo. Ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin nga ginimo sang probiotics nga ginaprotektahan ni D3 bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sang aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangiginawa tudo, wala ka manggagiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagid yung mga senior citizen, damo nagid yung ginatawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag D3 bio.
1: So sa aton yung mga suki, no, kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no.
0: Oy,
1: piki ina,
0: piki na,
1: no? Kag
0: piki
1: kung
0: na.
1: Naka soft gel ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 bio, ang D3 bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no, sigiyon lang nilang pagtumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
0: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
2: D3 Bio Health News.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. paliligayahin ka pa na.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ng sandali. Paalam muna, hindi naman matatangging ako'y nasasaktan.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imong pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatuhog natin sa gabi. Bukod pareha sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katuhugan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula ang marami ginipikto sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom na!

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discover nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
4: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Nagausay ba kamo itman nami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Backhouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Tatak na Vara.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madala.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko madiskubre nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Radyo. Todo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-isa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanmang titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, mahaw kalas 7, dapat manyaga kalas 12, manyapon ka alas.
4: So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragay po ng pain.
5: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
6: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang ni carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, galingin tayon ang ako nulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
2: Ma-edukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate. Welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang. Tubang kamo biyan ay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho. Anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre, kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi, kuno la espiho, ang inyong nalang kamot, lantawa. Kung nagakurinot, ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalikas bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupo sa nga diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
9: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
10: Chato yung mga suki ng tigpalamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabugtaw na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa ngatong skin, no? Ina, atong pag-istoryahan kung paano na natong malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sang D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag natong nga mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
11: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, kag Sorabs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirila, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyong sirila sa inyong mga bisyo, kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat da, DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lang tawag mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
11: Batchmate mo si Richard?
8: Ha?
11: Batchmate?
8: Magulang sa sakon, gawa.
11: Ate, okay.
8: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Bilyame, Manong, ano pa? Manong...
11: Gabi. Manong Tong.
8: Now, tantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, Ama Martin?
11: hindi ka naka-guest, no?
8: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Tirso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Tirso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Nga ga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
10: sa
8: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga hold sang aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga provide sang tensile strength, ini naman si elastin ga provide sang elasticity. Ginaatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging, sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo gid grabe gid magpabalda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yan sag gravity itself. Bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull, no, gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man, so gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin, no, nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking, wala iya nagasag, wala naga-fold ang amo man ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 na panami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani, sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, do naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa oh. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pulo Pascual hair. Damol yun
11: kulong?
8: Eh.
11: Kulong? Hindi man kulong si Pulo.
8: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi. No? Oo.
11: Napitawan Friday, engineer.
8: Seriously, i-delate ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag-estoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
11: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Ang collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. So, kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, kampiyon man ang akon health, duway man ko gabisyo, way man ko ano, nga akon tupad balaya, kapag nagiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akon, kay basic ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nga galawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imo lawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka mighty C.
8: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
10: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
8: Dasig
10: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balik Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man Sir JP.
8: Tira, kung makonsekwenta, anyos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
11: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
8: At yan, amuna na pari Richard, thank you sa...
10: So, ang gakatabo na Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ng collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
8: Okay.
10: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sinyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
8: Amo mangyapon.
10: Vitamin A. Vitamin C.
8: Gusto!
10: No? So ang ini nga mga vitamins,
8: small amounts, no?
10: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, namigid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So everyday mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sing inyong alawas naga-glow.
8: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
10: Hindi si Richard De La Torre.
8: Richard Gomez, namin ko.
11: Basika, tingala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
8: Akong babae.
11: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
8: Ang abnormal.
11: Hindi man,
8: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
11: Nag-text na ganyo.
8: Siliya, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya Sir Boy sa ilok?
11: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbunny eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha? May guava extract, ari. Ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man garunot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
8: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako ng api, Sir Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin ang pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguog, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
11: Swabi.
8: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pagi diya kung may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumpleto ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
11: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergotionin ngalin sa gano mushroom. Ang ergotionin ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glucose
12: Luto Tayon Production. That's how good Ergo Tayonin is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
8: Kaga Sir Kevin, kung sa unang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul. Butangan lang nila sang buluban yusang mga Artemisa, ano da nga, oil-oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na.
10: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo na stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tig-ab, it's because kulang ang probiotics sa ton nga tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics nang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
8: Yes, and of course ang para sa marami nga circulation, Sir Boy, kita
12: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, usari isang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
8: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyos ang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyos ang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung palanakit sa muscle mo.
12: So, sakto lang init, kampiyon.
8: Gasulod sa iyo, malaki ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants kang pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gabalatian ka na, ari si Sir Boy Sulweta sa Talk ni Doc.
13: Talk ni Doc.
12: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
8: Ay!
12: Ang isa sakit dyan.
8: Ay!
12: Ang isa gareklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
8: Oh.
12: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ara da sa lamisa. D3 Bio man lang niya para man lang niya sa tangkaso ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod. Kampiyon man sa sore throat. Mm. Kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si Dietri Bayo. Hindi lang sa pagpaayo sa trangkaso o busip on kagilanat, kundi kung iban pang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use Dietri Bayo as a topical solution? Ining ining unod sa D3 Bio may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, wa kasi ka D3 Bio, wa kasi sa katinlo nga dagom, oh, or sibit, tinlo. Eh, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Oh? Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagamit topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang nga. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, dumotwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswoosh mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis, might it be bacterial in nature or viral in nature, because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa ginatawag na sakit tiyan, ano mo brand ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siya nga effect sa imo tiyan, ginalevelize niya ang acidity sa imo tiyan. That's why gamat-amat kwa ang sakit tiyan mo kung acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes also distress sa imo tiyan, kayang-kaya man patyon sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot ng ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
10: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. Jun Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
12: Siyempre, may pares na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, mag-deodorant, kung deodorant ang sloyahan, dapat Clinica D-Fresh. Ang deodorant nga may BCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatuga, sige tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini, kami rich in vitamin E ini, nga namigid sa imo panit, sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imong deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
10: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa atong programa ang impormasyon sa Ikayong Lawas. I-remind ta lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyo cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinicas Probiotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
12: Da mo makita no, na kampiyon gid kung gasuplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumas ang D3 Bio. Ha? D3 Bio, amo ni makaprotekta sa imo pamilya, kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system, Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamitin si ka.
2: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa ngapun.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:34.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Bagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Sabado, Petsa 9 sa buwan ng Mayo taong 2026. At kami, ang inyong tagapagbalita, Katodong Raylene Ortega Ributar
2: at Katodong Gisrel Narvar.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph. Headlines, balitang lokal, LGU Malay at iba pang ahensya tututukan ang mas maayos na regulasyon sa nightlife sa Boracay.
0: Todo Balita. Todo Balita.
2: Sa iba pang headline, balitang lokal, kawatan, bigong natangay ang motorsiklo, chinelas na iwan pa sa lugar.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, motorista sugatan na matapos sumalpok sa nakaparadang truck sa Numansha.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, pamilya sa Altawas nananawagan ng tulong matapos masunugan na.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa headline naman ng balitang regional, 4,000 DepEd Western Visayas personnel dumalo sa Learning Systems Reform Orientation.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang regional, kampanya kontra money laundering at terorism pinapatibay sa Western Visayas.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Para naman sa balitang national, DSWD walang libreng aircon para sa 4-piece.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, ERC pinahinto muna pagputol ng kuryente hanggang Hulyo 2026.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Dagdag headline, balitang national, at 20 Pilipino biktima ng human trafficking sa Cambodia ligtas na nakauwi sa bansa.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, atong ang pinaghahanap matapos mamataan sa Cavite.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa headline naman ng balitang international, tatlong hikers patay sa pagsabog ng Mount Dukudo sa Indonesia.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Samantala, Trump inanunsyo ang tatlong araw na ceasefire sa Russia at Ukraine.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa headline naman ng balitang showbiz, balitang artista, Kim Chu umano'y ipinagbibili na ang bahay sa QC.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Dako naman tayo sa balitang sports. Sa headline, balitang pangpalakasan, Alex Iala pasok sa third round ng Italian Open.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Sa business news, sa balitang negosyo, gasolina posibleng tumaas, diesel at kerosene inaasahang bababa sa susunod na linggo.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
2: Para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, PhilHealth kumpirmadong naibalik na ang 60 billion excess fund.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
0: Todo balita.
3: Todo balita.
1: Alas 11:38 sa detalye naman ng balitang lokal. Mas pinaigting ng lokal na pamahalaan ng Malaya ang mga hakbang para mas siguro ang maayos na regulasyon ng nightlife activities sa isla ng Boracay. Kasabay na mas mahigpit na koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa isinagawang koordinasyon ng coordination meeting, pinalakay ng Malay Disaster Risk Reduction and Management Office at mga katuwang na ahensyang pagpapatupad ng Municipal Ordinance No. 160, Series of 2002, an ordinance prohibiting prostitution, pandering and facilitating prostitution within the municipality of Malay and providing penalties for violation thereof. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya, Itatatagang Boracay Anti-Vice Task Force na tututok sa monitoring ng mga nightlife establishments at pagpapatupad ng mga umiiral na ordinansa at regulasyon. Ayon sa LGU, layunin ng hakbang na mapanatili ang Boracay bilang ligtas, maayos at responsabling destinasyong pangturismo sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagbabantay at mas pinaigting na inter-agency coordination.
3: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, bigong na tangay ng hindi pa nakikilalang suspect ang isang motorsiklo matapos itong tangayin at natangkaing nakawin sa Barangay Poblasyon Tangalan madaling araw ng Biyernes. Ayon sa mga may-ari, dakong alas 3 ng madaling araw nang madiskubre nitong pilit ng dinidiskaril ng suspect ang kanyang motorsiklo. Gayunman, nabigo ang kawatan na matangay ang sasakyan at nagmamadaling tumakas habang naiwan pa ang kanyang tsinelas sa lugar. Nai-report na sa Tangalan Municipal Police Station ang insidente para sa kaukulang investigasyon. Umigil naman ang tulong ang may-ari sa publiko upang matukoy ang suspect at nag-alok pa ng 1,000 pesos na pabuya sa sino mang makapagbigay ng impormasyon tungkol sa pagkakailanlan ng kawatan.
3: Todo balita.
1: Dagdag pa ang detalye ng balitang lokal, sugatan ng isang 27-anyos na motorista matapos bumangga sa likurang bahagi ng isang truck na nakaparada sa gilid ng National Highway sa Barangay Buluang, Numansia, dakong alas 2:23 ng madaling araw. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Numansia Municipal Police Station, galing sa Kalibo ang motorista at patungo sana sa poblasyon Numansia nang mawala nito ng kontrol sa minamanehong motorsiklo pagdating sa crossing Buluang at sumalpok sa likod ng truck. Dahil sa lakas ng impact, nagtamo ng mga sugat sa katawan at ulo ang biktima na residente ng Tabangka, Numansia. Agad namang rumesponde ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at mga pulis ng Numansia PNP para dalhin ang motorista sa ospital sa Kalibo para sa karampatang gamutan.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Dagdag pa detalye ay balitang lokal, nananawagan ng tulong ang pamilya Flaviano matapos masunugan ng bahagi ng kanilang tahanan sa Sitio Gisi, Barangay Udyong, Altabas. Ayon sa ulat ng pagmamayari ni Merlinda Flaviano, ang nasunog na bahay kung saan unang naapektuhan ang kusina at bubong na yari lamang sa light materials. Sa impormasyon mula sa Bureau of Fire Protection Altabas, nangyari ang sunog bandang alas 4 ng hapon noong Mayo 1, ngunit ni-report lamang kinaumagahan ng Mayo 2. Tinatayang umabot sa 1,400 ang halaga ng pinsala na sa bahay at sa initial na assessment ng BFP. Patuloy pa rin ang investigasyon sa insidente habang humihingi naman ng tulong ang pamilya sa publiko. Nauna na rin na nagpabot ng assistant ang Municipal Social Welfare and Development Office noong Mayo 4.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Lipat naman tayo sa detalye ng balitang regional. Mahigit 4,000 personnel ng Department of Education Western Visayas ang dumalo sa Learning Systems Reform Policies Orientation na ginanap sa City of Pasiarina noong Biyernes. Kabilang sa mga dumalo ang mga school head, guro at iba pang division personnel mula sa iba't ibang schools sa division office sa rehiyon. Dinalakay sa orientasyon ang mga bagong pulisiya ng DepEd na layuning mapahusay ang sistema ng edukasyon para sa school year 2026 to 2027. Nakatakda namang isagawa ang ikalawang batch ng orientation sa May 13 na dadaluhan ng mga master teacher at mga guro mula sa schools divisions of Pasig City.
3: Todo balita. Todo
2: balita. Dagdag detalye balitang regional, pinagpatibay ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang kampanya laban sa money laundering at terrorism finance sa ginanap na pulong sa Iloilo City. Idinaos ang diskusyon sa courtyard by Marriott Iloilo kung saan dumalo ang mga kinatawan mula sa Department of Justice, Anti-Money Laundering Council, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, Police Regional Office 6, Police Regional Office Negros Island Region, and Armed Forces of the Philippines. Layunin na pagtitipon na palakasin ang inter-agency cooperation para labanan ang financial crimes at insurgency sa rehiyon. Ayon sa mga otoridad, mahalaga ang mas pinaigting na koordinasyon upang tuluyang wakasan ang local communist armed conflict at makamit ang mas ligtas at mapayapang komunidad sa Western Visayas.
3: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11.44 sa detalye naman ng balitang nasyonal. Pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat na social media post na may libreng air conditioner na ipinamamahagi para sa mga benepisyaryo ng 4-piece. Ayon sa ahensya, hindi totoo ang naturang impormasyon at posibleng AI-generated ang kumakalat na larawan. Nilinaw ng DSWD na ang 4-piece na nasa ilalim ng Republic Act 11310 ay nakatuon lamang sa pagbibigay ng conditional cash assistance at hindi kasama ang pamamahagi ng appliances tulad ng air conditioner. Hinimok naman ng ahensya ang publiko na maging mapanuri at bisitahin lamang sa kanilang opisyal na social media accounts para sa tamang impormasyon.
2: Dagdag detalye balitang nasyonal, suspendido muna ang pagputol ng serbisyo ng kuryente sa mga konsumidor na may hindi nababayar ang bill matapos maglabas ng direktiba ang Energy Regulation Commission na sa lahat ng distribution, utilities and electric cooperatives sa bansa. Sa ilalim ng utos, ipinapatigil muna ang disconnection activities mula Mayo hanggang Hulyo 2026 upang mabigyan ng pansamantalang ginhawa ang mga pamilyang apektado ng mataas na presyo ng kuryente at inflation. Inatasan din ng ERC ang mga kumpanya ng kuryente na magpatupad ng staggered payment scheme kung saan maaaring hulugan ang mawalang interes sa loob ng 4 na buwan ang bayarin ng lifeplan consumers, habang 3 buwang installment naman ay para sa mga regular na konsumidor. Ayon sa ERC, papatupad ang hakbang batay sa direktiba ng Malacañang bilang tugon sa umiiral na energy emergency sa bansa.
1: National. Samantala, ligtas na nakauwi sa Pilipinas ang 20 na Pilipinong biktima ng human trafficking mula Cambodia noong May 8, 2026. Ayon sa Department of Migrant Workers, ang pagbabalik sa bansa ng mga biktima ay resulta ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, kabilang ang Philippine Embassy at Migrant Workers Office of Singapore, alinsunod sa direktiba ng Administrasyong Marcos na protektahan ang mga overseas Filipino workers na nasa panganib na sitwasyon. Pagdating sa Pilipinas, agad silang binigyan ng tulong tulad ng financial na suporta, social assistance at legal aid. Patuloy namang nagbabala ang DMW sa publiko laban sa mga peking alok na trabaho sa ibang bansa, lalo na ang mga kumakalat online na may pangakong mataas na sahod sa IT at customer service na kadalasang nauuwi sa trafficking at illegal recruitment.
2: Samantala, namataan umano sa Cavite ang puganting negosyanteng si Atong Ang matapos makatanggap ng impormasyon ang mga otoridad hinggil sa kanyang posibleng kinaroroonan ayon kay John Vic Rimulya. Sa ginanap na kapihan ng Samahan Plaridel, sinabi ni Rimulya na agad nagsagawa ng operasyon ng mahigit na 400 na tauhan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Ngunit nakatakas umano si Ang bago pa man dumating ang mga operatiba. Ayon kay Rimulya, halos naabutan na nila ang negosyante dahil naiwan pa umano ang pagkain sa lugar ng dumating ang mga otoridad. Naharap si Ang sa kasong multiple counts of kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention, kaugnay ng kaso ng mga nawawalang sabungero. Matatanda ang nagpalabas na rin ang Interpol Red Notice laban sa kanya noong Abril, habang may nakalaang 20 million na pabuya para sa sinumang makapagbigay ng impormasyon na nagtuturo sa kanyang kinaroroonan. Patuloy pa ang manhunt operation laban sa negosyante.
1: National. Sa iba pang balitang nasyonal, sinusulong ni Loren Legarda ang panukalang batas na magdedeklara sa waling-waling bilang National Orchid ng Pilipinas. Ayon kay Legarda, layunin ng panukala na kilalanin at maprotektahan ang tinaguriang Queen of Philippine Orchids dahil sa natatangin itong ganda at mahalagang ambaga sa kultura at biodiversity ng bansa. Sinabi ng senador na likas na matatagpuan ang waling-waling sa mga kagubatan ng Davao, Cotabato at Zamboanga, ngunit nanganganib na mawala dahil sa deforestation, pagkasira ng tirahan at illegal na pagkuha nito para sa commercial use. sa ilalim ng panukala, pangungunahan ng Department of Environment and Natural Resources ang conservation at propagation efforts habang magdodokumento naman ang National Museum of the Philippines ng kahalagahan at kahalagahang pangkasaysayan at siyentipiko ng nasabing halaman.
2: National. Dagdag detalye balitang national, arestado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Davao City ang isang Korean national na nasangkot sa illegal recruitment at panloloko sa mga Pilipinong naghahanap ng trabaho sa abroad. Sa sinagawang entrapment operation noong Mayo 4, 2026 sa MacArthur Highway, Davao City, nasakote si alias Yun, 54 anyos na isang Korean national matapos umanong tumanggap ng placement fee mula sa isang biktima dahil wala itong lisensya mula sa Department of Migrant Workers o DMW. Ayon sa investigasyon ng mga otoridad, nangako ang suspect ng trabaho bilang factory worker sa South Korea na may sweldo umanong KRW 2,200,000 pesos na umanong humigit kumulang 92,000 pesos sa Pilipinas kasama ang libreng tirahan at pagkain kapalit ng 28,000 pesos na processing fee. Tinatayang nasa 14 na katao ang nabiktima ng nasabing illegal na operasyon, kabilang ang 19 mula sa Davao City. Patuloy namang nagbabala ang kapulisan na sa publiko laban sa mga sindikato na patuloy na nanloloko ng mga naghahanap ng trabaho sa abroad. Todo National.
1: Alas 11:50 sa detalye naman ang balitang international. Nasawi ang tatlong hikers matapos ang pagsabog ng Mount Dokuno sa Indonesia nitong Biyernes. Ayon sa mga otoridad, ang grupo na binubuo ng 20 hikers ay nawala matapos ang pagputok ng bulkan kung saan ginigiit na karamihan sa kanila ay nailikas na habang dalawa pang naiwan upang tumulong sa paghahanap ng mga labi. Batay sa Volcanological Survey

0: Russia at Ukraine mula Mayo 9 hanggang Mayo 11 bilang paggunita sa pagtatapos ng World War II para sa Russia. Sa kanyang post, sinabi ni Trump na kabilang sa kasunduan ng pansamantalang pagtigil ng lahat ng opensibang operasyon at pagpapalitan ng tiga 1,000 bilanggo mula sa magkabilang panig at umasa silang siyang ito ang nagsimulang pagwawakas ng mahabang digmaan. Nauna rito, inulat din na hiwalay na ceasefire ng Russia mula Mayo 8 hanggang Mayo 9 bilang bahagi ng kanilang paggunita sa Victory Day, habang minungkahi naman ng Ukraine ang open-ended ceasefire at patuloy na nanawagan ng sumunod ng Moscow.
1: Todo International.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista.
1: Balitang showbiz.
2: Usap-usapan ngayon online kung ibinebenta na umano ni Kim Chu ang kanyang bahay sa Quezon City matapos mapansina na tila walang tao sa naturang property sa Loyola Grand Villas. Ayon sa isang netizen, ilang linggo na umanong nakakandado ang gate ng bahay at wala rin nakaparadang sasakyan sa lugar. Gayunman, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kay Kim o sa kanyang kampo kaugnay sa isyong ito. Ayon sa mga ulat, isa lamang umano ang naturang bahay sa maraming ari-arian ng aktres bilang ang kabilang ang property sa Forbes Park, Rest House sa Tagaytay at condominium unit sa Bonifacio Global City at Cebu. Sa ngayon, nananatiling haka-haka pa lamang ang balitang ibinibenta na niya ang kanyang bahay sa Quezon City.
1: Balitang showbiz.
0: Dakon mo tayo sa balitang sports, sa balitang pangpalakasan. Pasok sa ikatlong round ng Italian Open si Alex Yala matapos itong talunin si Wang Xinyu sa straight sets na 6-4 at 6-3. Ibinakita ni Yala ang matinding dominasyon sa laban habang pinilit namang hinahabol ni Wang ang momentum upang mapahaba ang set. Inamin din ng Chinese tennis player na humanga siya sa husay ng Pinay netter na nagbigay umano ng malaking hamon sa kanya sa buong laro. Ang torneo ay nagsisilbing pag-aanda ni Yala bago ang kanyang pagsabak sa French Open na magsisimula sa Mayo 18.
1: Balitang Sports.
2: Alas 11:54, lipat naman tayo sa detalye ng balitang negosyo, business news. Posibleng sumipa ang presyo ng gasolina habang inaasahan namang bababa ang presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Batay ito sa unang tatlong araw na trading sa world market. Ayon sa industry estimates, maaaring umabot sa 2 pesos kada litro ang dagdag presyo sa gasolina, habang posibleng bumaba ng hanggang 5.20 pesos kada litro ang diesel at 6.70 naman sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Belias na maaari pang lumaki ang rollback sa diesel at kerosene sa natitirang trading days na ngayong linggo, habang may posibilidad namang madagdagan pa ang taas presyo sa gasolina. Magugunitang noong nakaraang linggo, parehong nadagdaga ng mahigit 2 pesos ang kada litro ng diesel at gasolina sa Pilipinas.
1: Todo balita.
0: Para naman sa health news, sa balitang pangkalusugan, kinumpirma ng Philippine Health Insurance Corp o PhilHealth na tanggap na ito ng buo ng 60 billion excess fund na naunang nailipat sa National Treasury at dineklarang labag sa saligang batas ng Korte Suprema. Ayon sa PhilHealth, ang pagbabalik ng pondo ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gamitin ito upang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Nagpalabas ng Special Allotment Release Order ang Department of Budget and Management na sinundan ng pag-aproba ng Office of the President para sa full remittance ng pondo. Sinabi ng PhilHealth na gagamitin ng 60 billion para sa paglapalawak ng benepisyo ng mga miyembro, kabilang mas mataas na coverage sa hospitalization, primary care services, at libreng gamot para sa outpatient care.
1: Todo balita.
2: Mga katodo, alas 11:56 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life, at ang aming website na www.radiotodo.ph. Sa muli kami, ang inyong mga naging tagapagbalita, katodong Raylene Ortega Ributar
0: at katodong Gisrel Narvar ng Radio Todo, kaibigan mo.
1: At inyong
3: napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis,

0: todo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it, ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, alas 12:04. Standby sa ating pagpangalagad, programang Todo Action.
0: Todo Action. Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo-todo, dire-diretso, walang preno. Sa serbisyo publiko, Todo Aksyon. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga Todo komentaristang walang kinakampihan. Todo

0: Mayadayan nga truadlaw sa atong mga pinalangga nga tagpamati, nagapadayag guman kita sa kanginan. Programang Todo Aksyon sa gihapon ninyo nga pamatian diha sa 88.5 FM Radio Todo Aklan.
1: Todo Aksyon.
0: Temporaryo kita nga magapangalagad sa makaroon nga weekend presentation. On behalf ni Katodong Rinald Bandiola. Temporaryo kita nga magapangalagad sa makaroon nga law. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera. Nag-abi-abi ang nag-aagdat may dito ng mayad-ayad niya pagpamati sa atong mga pinalangga nga tagpamati. Nga weekend presentation, tawa na ito nakakasalibong nga kabuhi at justisya rung aton nga mga gin-preparar nga mga topiko para sa benepisyo kung aton nga mga pumuyong kalibunon, aklanon kutob sa blabutan it aton sa nga pagpangalagad sa makaroon nga law. Magkaibahan kita ko aton nga partner sa Master Control Broadcast Engineer Ding Dong Robis. Likewise, wala nga maging partner sa FELS, arang manatipon nga mga police report. Development ang pila ka mga insidente o kon aksidente man. Naka-record official sa blatter entry, itagsa-tagsa ka mga municipal police station. Sa Bugos nga probinsya it Aklan. Kaginrespondihan aton nga mga kapulisan. Ito na sa mangin police report ni Katodong Jisriel Narvar.
1: Todo Aksyon.
0: Nag-aabi-abigin kita it may dayton nga pagpamati sa atong mga pinalangga nga tagpamati sa mga kabaranggayan. Kumusta rong aton nga mga pinalangga nga tagpamati sa mga kabaranggayan sa makaroon nga mga panahon? Mainit rong tiempo. Sa mga nagailabas, agsa nakatapos ilabas, agsawa pa nakailabas. Kapayunta nga ibahan ninyo kita sa aton nga pagpangalagad. Ngunit sang oras ang tunga. Ay iya sa aton nga pagpangalagad. Ang pila naton ka mga topiko aton nga pagataw at itawupangon. Kaya ang mga bulig pinansyal kung aton nga national government. Sa krisis nga sitwasyon nga gina-experiensyahan pungsod Pilipinas dahil sa kaguluhan mga abyan. Sa ibang bansa, pati kita ya sa Pilipinas anangin apektado sa ginatawag nga krisis. Tarong aton nga mga tagpamati sa mga public market. Sa mga kabanuanan ko aton nga probinsya at Aklan. Aton nga mga pumuhuyo. Nagapagwagid ko anda nga mga sentimento sa social media. Dahil sa rin ang ginparag nga financial assistance. Ato nga national government pinaagi sa aton nga mga lokal nga pamunuan. Mga abyan rung nag-identify nga mangin kabahin mga abyan nga magabaton it ayuda alin sa barangay hasta sa banwa diretso sa region ato kadtong sa national level ang matapos nga mapinalay implementar gamit gihapon rong aton nga mga ahensya at gobyerno at the same time rong aton nga local government unit para nga maitao direkta mga biyan rong bulig alin sa aton nga national government.

kaya ang natawag ba nga AX or assistance for individual in a crisis situation. Sabahan na ito mga abyan, sigirong panagtag itrayang assistance o bulig mga abyan or ayuda. Kataliwan nga law ina sa banwa it nabas particular sa bahin it barangay Hibon covered court from distribution or pee out lagi sa aton nga DSWD gamit ng aton nga Municipal Social Welfare Development Office. Same time, inaman sa bahayin it banwa it numan siya. Nakataliwan man nga adlaw. Agrayang distribution man nga subsidy sa aton nga local government unit ag mga kabarangayan alin sa aton nga provincial government ipatigayon mga abyan kung aton nga provincial government para sa banwa it Altabas o sa barangay Kinasayan ag sa Altabas ron ha ag barangay Kabangila wagyapot Altabas ag sa barangay Pulokati sa banwa it Banga. Mainit rong panahon magkaroon pero sa gihapon rong mga aktibidad nga hagin pa kung ating mga local government unit wakit nalingkang uwa na pundo diretso diretso kapit para yung first mayor Ogie Upland Tuli libre ginatawag nga circumcise ha. Nag-start ng anak karang programa o ang kibidad Mayo Size sa Mayo Utso. Ang na mga para sa mga inunga rin ang libre nga tuli. May nagpila nakita to ba may edad yun ta? Kung sin man nga nagtatlo ang nangunga mo pa tama na yung mga nagpa-circumcise.

0: ang Presidential Assistance for Farmers and Fisher Fox Rice and Corn Payout. Para sa mga kalibunon ba pagpatigayunon ng mga abiyan sa ABL Sports Complex na sa may Kapitulyo Provincial. Aton nga isa-isa kung ano nga mga barangay sa Manuat Kaliborong mga beneficiary kara ang dapat ag-angay ng mga abiyan nga pag-aobrahon. Pagkin nga ilubolsik lang daro ang mga pangangan before sa na mag-adto ito sa Kapitulyo by May 13. Para masiguro nga may inaaro ang pangangan pag pag-payout o pag-release. Direkta na nga mabaton dahil nung ayudalin sa ating gobyerno. At the same time, mga abyan, rong aton nga Municipal Health Office at LGU Kalibo. Rong aton nga Andagaw Barangay Council. Headed by Barangay Captain Juliet Onyet Tolentino Milgarijo. Philippine Red Cross. Mga patigayon, mga abyan, it's a bloodletting activity. Mismo sa Coward Court at Barangay Andagaw. Ani kung sinorong nahila nga magdonar it andakara nga dugo. Isara nga maisugpon sa nagakinangan man naton nga mga akyanon. Aga palistagan kamoy na sa Barangay Andagaw. O iya sa aton nga Municipal Health Office para makiter kamo. Nga ipanawagan para sa kasayuran at mga andagaw nun. May kaparehas ka lang nga proyekto o programa rong aton nga Barangay Council at Barangay Andagaw. Sarang makabulig man sa nagakinahangan. Oras at kinahangan nun kung aton nga mga andagaw nun. Kalibunon ag aklanon. Nga napili si Ningali kay Barangay Captain Alan so gani rara barangay gani ni Captain nalipat ako. Nalipat yung takot ko anang barangay kara nga pag yasan naman siya ra. Ka pa, medyo nalipat akot nga ganyan ko yung barangay, pusi. Ah, pusiw!
1: Todo aksyon! Todo aksyon!
0: Nagapamati, sana ang mga constituent na sa barangay pusiw. Sabahin it, banwat naman siya. And of course, kay paring Jewel Nadura. Naman sa barangay Andagaw, right? Remember, dapat rogi na circumtawan pa it ayuda apaw. Pero gani, paring Joel, ipot ko may nagpila to kung siin pa tatlo ang unga, man kilaga ko, nagpas, amo pang nagpa-circum. Of course, sinasa Billion Store, no? Sa pwesto ni Mama Sinaida Billionis o Sinaida Tomasar Billionis. At Billion Store nasa public market at Banuat Makato. Maan si Marlin Zacarias Igat. At si Amelie Ortiga nga naga-tune in at naga-subaybay man iya katon sa program.

0: And of course, sa aton nga mga listeners gali, no? Malipat ako. Ay, kapamati man makaroon si Mrs. Christine Puod. Nang dungka nagapasingag to sa pihak nga bagay ho. Sa hagos hindi una na marapalan o anang baraka to may nagabakay. Ay, wala na sa pagkaay ka pinamati. Makaroon si Mrs. Christine Puod. Ay, kumari ko imaw eh. Diba kumari? Kasi no, kumari ko no. Ag si Paring Boltar Puod naan. Nibor na mo doon na. Si Gingging ag si Edwin. Para muna, si Gingging, si Edwin, si Banji ag si Mark. Si Bilin ag si Roy Roy. Kung bagay ito sa pihak ng kalye ay si Jinjin. Bakit ang namin ito nga pangagan eh. Sa pihak pagig ng kalye ito kanday kanday Gloriato, kanday Kagawad Noy Noy Timpurasa, kanday Purman. Oyet Puod. Mati ron sa daya sa radio. Iman sa aton nga live, no? Sa FB. Sa ano ba si Kagawad Michael Villanoy Basulina at Lagin Banwa West, no? Nagpamati man habol pa. Bati, Rolly Boy. Oh, naan. Pati na roon ang mga constituente na sa Lag West, no? Parat naman siya, Kagawad Michael Villanoy Basulina. Ay, doon dong
1: action
0: aton nga mga followers. Okay, nagali sa taga si Chul Laguna nga nagapamati man makaroon nga oras. Ay, akon nga ba, kuno nga ampon nga kapitan at barangay kapataga. Nagamonitor man makaroon nga truadlaw. Mga buhay-buhay nga wakong kami kita masandag on siguro gon. O si Kapitan Rome Francisco Agustino, tanang bilog nga pamilya, good afternoon and God bless, good luck sa imo nga negosyo, bati ko sa wakong nabatian. Nabati-bati bang bati ko agin nabati-bati pagang ay plano sa rayang barangay and iske election nga suportahan o imaw ta narong dapat agangay nga suportahan. Man ako nga rang amigo agampod naton nga si Kapitan Romy Francisco Agustino, hands on sa anang negosyo, mas maya yun lang mag-focus kumana sa akong negosyo sa focus na nang atensyon sa anang kagaparan at sa anang negosyo. At sa anang kagaparan, hands-on, gini mo, imaut ang nagabakiro. Sa Pilipin ako sa kahugod, kaya nga ako nga ampon. Dapat di-use tayo ng pangabuhi, no? Pati mo nagasugod sa mga illegal ng mga pangitanaan, kundi legal pangitanaan na. Pati-use. Labaw labi sa tanan, kung anat anang nga ginakita, sa anang nga pati-use nga pagpangita. Araw anang pinangitanaan, hindi ang para sa anang pamilya, kundi pati pag-isa ng mga amigo. Mga kagapit, anang mga constituent, kung nagkinangan ka na at bulik, awa, gigaw pamalibad. Bagon, mati ko doon. Ay, oo, no? Sa aton nga mga followers. And likewise ha, pulsoan tara yung nagahilapit natin nga barangay NSK election again ha. Ay kaina may nasugilanon ako nga nag-ambisyon. No? May isang ka barangay official dati. Ang official man gani, yapon barangay official. Ang nasugilanon natin kagainat agahon na as early in the morning. After may reporter yan mga abiyan sa naman siya police. Balik kita to sa kuno sa Banwait Makao. Kaya may gusto ka ko nga mag-istorya ah. Sana nagkakinabo ba nga medyo nag-ibarong huyop itangin. Sawa parong 2028 gintaster na yun nga gerong anak na nga intention. Sa una nga distrito kung aton nga probinsya Taklan. Alin o maging epekto kara sa mga inaiwan nga mga leader sa segundo distrito? Nga nag-ambisyon para sa rayang barangay NSK election. Kung man na kita karat masamitan nga pinansyal nga suporta kundaya matabok.

0: magkaroon ng positioning on preparation para sa 2028. So, panumalikan natin ng mga biyanaya sa aton nga pagpangalagan. Matapos gilamang rupila ka mga napahanom dumalit sa aton nga technical partner sa Master Control with Broadcast Engineer Ding Dong Robiso. Oras sa Pilipinas, alas 12:27. Agrayang oras sa ginatod ka ito it More Power Pro by UTKN1 Coffee Mix. Your cup of success and healthy gut, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Rowena Narries, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
2: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
4: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic and Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anturiation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
6: Hello, my name is Ron Anturiation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
4: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a health.
7: healthier life.
8: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Innovative Medical Clinic and Pharmacy. Kagining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong hapon makabyanan, aton ginapadayon ng aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine. Ining integrative medical approach na aton din nga ginapractice sa Life Extension Clinic. And ining aton nga pagkampanya sa papel sa nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until sumong sa inyong mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
9: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa aton yung mga loyal, kid, yung mga tagpalamati sa siningati on.
8: Okay, pag-isurihan naton liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kaya aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import in makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sa aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas ang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
7: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
11: DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang nakakaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Ansa Sumag, isda ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kag-glutathione.
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Live amidst nature with wide open space that allow you to see the dawn of the new day or stare at the stars over the moonlight. Live the life you've always wanted at Hacienda Caridad Subdivision. Hacienda Caridad Subdivision is situated at Barangay Tigayon, Calipo. Roong Hacienda Caridad Subdivision ay nagabaligya makaroon itlote sa manaba nga presyo, umpisa sa 6,650 pesos per square meter. Ag nagatao it 10% discount sa mga cash buyer. Pwede man yung makabakal itugda sa Hacienda Caridad Subdivision, pinaagi sa bangko, pag-ibig at in-house financing. Magtawag lamang sa contact numbers sa 0912-879-6571 at sa 268-2331. Hacienda Caridad is now located at Salas Quimpo Plaza, 19 Martyr Street, Calipo, Aklan.
13: Sanfon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malo,
17: isang ka-teacher.
16: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
13: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
19: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
18: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
20: Todo Aksyon.
0: Alright, sa balik niya sa ito nga pagpagalagad, programang Todo Aksyon sa gihapon ninyo ka na pamatian niya sa 88.5 FM Radio Todo Aklan. Oh, happy viewing, happy listening kay Junior Tefora. No? Thank you for watching live iya sa programa. No? Kay Rodel Sabiaga na sa bahin at Barangay Andagaw, shout out. No? Salamat gid. No? Kay Rodel Sabiaga sa nabilog ng pamilya, no? Nga nagapamati man makaroon nga hapon.
20: Todo Aksyon.
0: Well, mga abiyan, sa ato niya pagpadayon, may ginatagana, mga abiyan, nga pee out rong aton nga LGU Kalibo pinagi sa aton nga ano ra pinagi sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks for Rice and Corn Farmers, ha? Gayon rong specific nga gusto nga ipaabot, no? Ay may mga importante ni karang request rong aton nga Municipal Agriculturist, no? At LGU Kalibo before the payout. Mga abyan, dapat ang angay nga ma sayuran na nanurong dapat nanda nga bitbiton ang nanurong dapat nanda nga pagahimuon, no? Rong payout para sa Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks for Rice or Registered, ha? Registered Rice and Corn Farmers sa pagabuton nga Mayo at 3 sindagong 2020 size 8 o'clock sa din rong binyo gapatigayon sa Ebel Sports Complex nasa aton nga Kapitolyo. Pero ginapa hanom dumga ang aton nga mga beneficiary nga dapat agangay magdaya it mga valid government issued ID. No? Magdaya it tubi. Man, tubi, no? Nga ginainom para maiwas ba lang sa ginatawag nga ma-dehydrate ka. No, ag magpamahawgid ka mo, no, ag magdaga pagit ka mo para extra nga pagkaon para nga pag-abot sa oras ay man pila-pila ray. No, pila nga daan ka barangay ra. No? Pero nga dapat ka i-cater ko aton nga taga Department of Agriculture, no. Okay? Ag DSWD. For verification para sa presidential assistance for farmers and fisher flocks beneficiary, kinangan mag-coordinate kamo sa mga assigned agricultural technologists sa inyo karanga tagsa-tagsa kabarangay. No, hayraw sa rice or registered rice farmer Andagaw Agkaano, Sheila May Encinas. No? Encinas Magallanes Cuales. Sheila May Encinas Magallanes Cuales. Para rin sa mga rice farmers registered Andagaw Agkamanaman Kaano. Rong Briones Agmabilo. Atensyon, mag-coordinate ka mo kay Mark Delmar Custodio. Nan, amoro na rin yung barangay agriculturist. Sa Estancia Aglinabuan Norte, ng barangay agriculturist si Benedict Kempo Puentes. Sa barangay Naluok, Erla Adila Magallanes, barangay agriculturist. Sa Puok, Ben Regalado, ag digna malapit. Tigayon, Cheryl Enriquez Marin. Sa bahin at barangay niyo, Buswang, si Doc Jana Rose Menyes. Ag sa Tinigaw, si Lina Rel. Doon rong sa rice or registered rice farmers, no? Nga mga barangay agriculturist. Kinangan nga mag-coordinate ka mo ito, tanawon nyo ito, i-verify nyo ito, kung ito inyo nga gan, o kung uwa. Basi mag-inadto ka mo ito sa ABL, by May 13, ag uwa kamot pangangan, maghinamanan niyang ka mo, nag-awat niyang kamot inyong oras, ag mag-reneklamo ka mo. No? Ay may unat ang nag-adto nga bisan uwa at pangangan, nag-reklamo haman, matamala kami sa listahan. Ay, aron gani antimano sa waparo schedule, i-verify ninyo rin inyong pangaganto sa master list kung ina ka mo sa listahan o kung uwa para hindi ka mo paghinamanan. Okay? Madiritso kita sa registered corn farmers. No? Sa bilog nga barangay. Sa tanan nga mga barangay, ha? Sa tanan nga mga barangay, sa Banot Kalibo. Makikangot ka mo kay Ami Anario. For other barangays, no, magbisita ka mo sa Agricultural Services Division Office at LGU Kalibo para ma-verify ninyo kung ito inyong mga pangangan, kung baga nakasugod o kung uwa. No? Raya, aton ka na, gagiyaman lang kita kinyo para sa pagabuton nga P-out at Mayo 13, daliun lang. No, 13 na nung kuan ron, 13 Miyerkules by next week on. Oo, last 8 oras sa ABL Sports Complex, nasa Kapitulyo, dapat ag-angay mangin alerto man ka mo na ang una-una base, makig-angot ka mo sa inyong mga barangay agriculturist. Kung nagaduda pagin ka mo ay wat inyong nga ganito, verifika ha pagin ninyo, antunan nyo rong aton ng Municipal Agriculturist, yes, LGU. Base, namislog ang inyong pangangan para maklaro. Hindi nga mag-adto ka mo ito sa orasyon at schedule at payout. Ag pag-abot ninyo ito, hay nga. Huwag ka mo sa listahan. Siyempre, ma-exist na yung karunong ginatawag nga reklamo. Pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami, pinaadto kami Wa man lang kami man ato sa listahan.
20: Toto, aksyon.
0: Ngayon, ang masami nga mga reklamo, mga abyan, nga sarang naton nga mabatian sa oras it pee out nga wa makasamit. Paras ka na. Una kataliwan, no? Sa ginapaarag nga AX or Assistance for Individual in Crisis Situation nga mga paarag it aton nga national government pinaagi sa aton nga local government unit, no? DSWD, MSWD nga murong nag-identify mga barangay kapitan karon nag-identify ha rong listahan nga ron nga ginabasihan ko aton nga national government nag-umpisa ron sa barangay. Nan. Tandaan nyo ha, nag-umpisa ron sa barangay ay sandaro nakasayod. Ag nakakilaya kung bagahay legit ka o deserve kagid nga mangin beneficiary nga saraya nga tawag naton nga ayuda. Nan. Bulig. Yang AX. Sandaro nag-identify agin submiter sa aton nga MSWD. Matapos nga masumiter, verifikahon gihapon nito aton MSWD, no, for verification. Then after verification, i-finalize yun doon dayon. Na, pag i-finalize na, i-submit dayon to sa region. Then i-submit man dayon ito region sa national pagbalik. Ah, nga matapos ng verificar man, it national government, hi, do you know nga ano na yung pundo kung pila para rin karon sa kada local government unit sa kada probinsya. Nan, di karon yung dayon nga gina notify kung kamo included sa master list. Pero kung wa kamo nalakot sa master list, agwa kamo nabaton nga notification, halin sa inyo nga barangay official, hay hindi yun kamo magpasapad-sapad.
20: Toto, aksyon!
0: Masasaktan lang po kayo. Pareho sa aton na encounter ng mga sentimiento sa social media. Man ko nakataliwan, may inasa. Tanong nga banwa. No, tanong nga banwa. Nung pinakalites, yun naman siya agya sa may hibon, no, sa Banwat Nabas. Di ba? Nung binyo, kita mo, andang na pautwas mo ng kasakit buhot. Amaan kami, amaan na, sa listahan. Ay, nagbuto man mana kami. Oh, ay, rung mga beneficiary ka ng mga fisher folks, ang mga farmers. Hayro anang pagkintindi tagad. Ag kundi nagbato sa 2,000, tig 2,000 ba lang abi. Ano datang pagkintindi? 70,000. Tingin na tawag nga RSBA. O ano Department of Agriculture nan nga registered gi kamo nga farmers matuod ag maina kamo nga ID o RSBA ID, no? Ay ginatawag karon nga bulig o aton nga national government. Hindi, is 7,000. Pero rayat AX para sa aton nga mga farmers and fisher folks kung dahil ganito sa crisis naton sa gasolina. No? Diba? Do yun rong...

0: ako ni nanay. Okay, Nanay Mildren. Nanay, naputol na si Nanay Mildren. Ay, nako. Alam nyo, mga kaibigan, nakakatuwa yung ating mga kababayan. Talagang, diba, ang sarap lang na pakinggan na talagang yung ating mga kababayan ay talagang nakikipagtulungan po sa atin. Yung po yung ano natin, na ispo natin, diba? Na sabihin po ninyo sa amin kung wala na pong rice coffee dyan sa inyong lugar. Sabihin nyo sa akin, Kuya Boy, sabi mo ano eh? Sabi mo, tuloy-tuloy yung pag-inom tapos wala ka naman deliver dito sa amin. Pwede yun, pwede yun. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang umaga po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Husto po, Husto Nilo.
0: Tatay
1: Marinduque.
0: Tatay Husto ng Marinduque. Okay po, Tatay
1: Buwak Marinduque.
0: Apo, Buwak Marinduque. Buwak po, Tatay Buwak.
1: Buwak.
0: Okay po. Ilang taon na po, Tatay Husto?
1: 80.
0: Wow! 80!
1: Paano ako? Pa-81 ako sa July.
0: Ay, ang galing! Ang galing mo, tatay! Ang galing! Opo, tatay, umiinom na po kayo ng ating rice coffee, tatay?
1: Opo, lagi. Eh, kaya nung minsan ako pinawala ng pambili, parang medyo nabilang ating body.
0: Oo. Kasi...
1: Tapos nagkaroon ako ng ano, nagkaroon ako ng gout at saka ano, urate.
0: Kasi po, tatay, dapat may panlaban tayo. Yun po yung sinasabi ko na dapat araw-araw tayong umiinom ng rice coffee. Kasi panlaban natin yun. Kasi yung pong ating katawan, kapag wala pong gwardya, wala pong sapat na nutrisyon, eh talagang madali tayong pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. So kailangan po talagang sagana tayo sa nutrisyon. Eh ang nutrisyon po na source po natin ay sa pagkain lang naman. Eh ang problema natin kung ang pagkain po natin hindi po sapat yung ating mga kinakain, eh talagang hindi po natin makukuha yung tamang nutrisyon na kailangan po natin sa ating katawan. Okay po. Tatay. Oh, Tatay Husto, naririnig ko po yung boses ko po dyan sa inyo. Pwede po bang pahinaan ko yung radyo po ninyo o kaya patayin niyo po muna para magkaintindihan tayo, Tatay. Patayin niyo na po muna o kaya opo. Ayun. Okay. Ayun, magkakaintindihan na tayo, Tatay. O Tatay Husto, kailangan niyo pong ituloy-tuloy yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo.
0: Nakailang karton na po kayo, Tatay?
1: Ay, pag minsan nga na equivalent pagbili, minsan mga kakadalawang box lamang ako.
0: Oo.
1: Minsan na isa. Ay, yung tanong ko lang, magkano kung bilay sa inyo magandirekta magano ng magkano isang box ng rice coffee?
0: Saan po, Tatay? Ano po sabi po ninyo? Kung
1: bilang ay sa inyo ma... Kung sa inyo magagaling, magkano isang box?
0: Actually, Tatay, yung mga nandyan po sa mga butika na binibilhan po ninyo ng ating rice coffee, dito naman po galing yan. So, wala naman tayo. Kasi ang mga deliveries po natin, naglalagay po ng mga produkto natin dun po mismo sa mga butika. Dyan po sa inyong mga lugar. So... basta ang SRP po niyan, Tatay, ang suggested retail price po ng ating rice coffee, yung ating 14 in 1 plus 1, ay 180 pesos per box. Yun lang po yun. Yun po yung SRP po noon. So, dyan po sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores na binibilhan po ninyo, legit naman po yun. So, okay lang po yun, Tatay, na dyan kayo bibili. Okay? Mga nakita niyong pagbabago nung kayo po'y tuloy-tuloy na umiinom ng ating rice coffee bago po kayo huminto?
1: Maganda naman po. Malakas, maganda sa katawan. Pag minsan ay bago ako matulog, ako kinain ng rice coffee.
0: Tama yun. Yung po yung pinaka the best doon, yung pag-inom ng rice coffee bago matulog. Kasi di po ba yung pagtulog po natin, kapag sapat yung tulog natin, sapat yung pahinga natin, ang ganda ng katawan natin pagka umaga. Kapag tayo po'y kulang sa tulog, marami po ang mga pwedeng mangyari sa atin. Nandiyan yung matamlay yung ating buong katawan.

0: nahihilo tayo, meron pong mga nagiging bugnutin tayo kapag po ikulang tayo sa tulog. Kaya po, napaka-importante po ng tulog natin, tatay. Yun po yung isa po sa mga dapat po nating i-secure sakali pong tayo po'y umiinom ng ating rice coffee. Basta po araw-araw, kahit po ilan, tatay, basta araw-araw meron kayong iniinom na rice coffee, okay po yun?
1: Maganda po, Patesa, no? Yang ang aking BP,
0: apo.
1: Dati ako yung mga nagawa 140, 150, 160, ganun. Pero ngayon ay ang BP ko mga 120, over 60,
0: normal 120, na. Over 80. Normal na ganda. Siya. Very good po, tatay. Yes. Kaya po, tatay, kung meron pong magandang na idudulot sa atin yung ating rice coffee, nako, tuloy-tuloy po natin. Kasi malaking tulong po sa ating po namang katawan at ito po ay protection. Sabi ko nga po, protection sa ating po namang katawan para hindi tayo pasukin ng iba't ibang uri ng karamdaman. Okay?
1: Thank you.
0: Okay po. Maraming salamat po sa inyo, tatay. Yun lang po ba? Wala na kayong ibang tanong?
1: Wala naman po, kundi doon ay pag minsan ay sinatawag, hindi mo na ako makakontak. Kaya nagbukas ako ng nagbukas ako ng radyo kanina, ay di ako'y ay may kausap kanina yung matandang babae. Na inaanap niya sa buon, sabi ko yun.
0: Oo, si ano? Si Nanay Mildren, apo. Apo. Sige po. Tatay, nakakamangha po. Kayo po ay 80 years old na, mag-i 81 na po. Malaking bagay po. Ano po? 80 anyos. Anong taon kayo, tatay? Anong taon kayo, pinanganak?
1: 1945.
0: Wow. Ang galing. Okay po. Tatay, maraming salamat po sa inyo.
1: July 19, 1945.
0: Wow, ang sarap naman yun. Tatay, maraming salamat po sa inyo at nawa abutin niyo po yung 150 years old, tatay. Malakas pa kayo. Hindi pa kayo tunog. Kayang-kaya, tatay, dapat lang. Ganun dapat yung natin. Yung spirit natin na dapat kayang-kaya. Lahat po na ay dapat kayang-kaya natin. Yes, basta may rice coffee, kayang-kaya yan. Tama po, tatay. Lagi lang kayo masaya. Masaya lang lagi. Talagang aabutin niyo po yun. Thank you, tatay. Maraming salamat, tatay.
1: Salamat ng marami.
0: God bless po sa inyo. Ipagpatuloy po yung ating rice coffee. Bye-bye, tatay. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Thank you very much po.

0: Sige po mga kaibigan, tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre yan ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 and 1 plus 1. Nako! 80 years old si Tatay Husto ng Buwak Marinduque. Hello po sa lahat ng mga taga Marinduque. Ay, nag-uumapaw din dyan yung ating po namang produkto mga kaibigan. At saka yung ating sabon. And then yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ito pong tatlong produkto po natin mga kaibigan ay napakagandang, diba, sa ating po namang araw-araw, malaki po yung itutulong. Ano po yung ating dalawang uri ng kape? Mainam po na lahat po yan ay naiinom po natin. At the same time, sa paliligo po natin o kaya paglilinis ng ating po namang katawan, dapat gamit po natin yung Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Nako, napakaganda din. Kaya sana po naman ay lahat po yung mga produkto natin ay nagagamit na po ninyo, naiinom na po ninyo yung ating rice coffee. Talagang sabi nga natin kung maririnig po ninyo yung mga testimonya ng ating mga kababayan, nako, napakaganda. At nagpapatunay lamang ng bisa at galing ng ating rice coffee. Kaya po, sa lahat ng ating po naman mga kababayan na hindi pa po nakakainom, hindi pa po nakakapagsimulang uminom ng ating rice coffee, nako, simulan nyo na po at makakatulong po sa inyo. Naririnig natin yung iba't ibang mga tinig ng ating mga kababayan. Bawat programa po natin, iba't ibang tinig po ng ating mga kababayan nagpapatunay ng bisa at galing ng ating po namang rice coffee. Bawat programa po yan, araw-araw po yan mga kaibigan. Yan po ang tunay na patunay na epektibo po yung ating po namang produkto. Sabi nga nila, maliit lang daw yung ating rice coffee, pero siksik at liglig po naman ang nutrisyon na makukuha po ninyo dyan. Nako, sa isang higo po ng ating rice coffee, 15 herbal po ng kumbaga nutrisyon na makukuha po natin doon po sa bawat higo po natin ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. So kung araw-araw po nating iniinom yan, yung kakulangan po ng nutrisyon sa loob po ng ating katawan na siya pong nagiging sanhi ng pagkakaroon ng iba't ibang uri ng karamdaman, nasusolusyonan po natin. Kaya po yan po yung lagi nating sinasabi sa inyo. Araw-arawin ang pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Siyempre, nandyan na rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At nag-aantay lang po sa inyo na masimulan nyo na rin po yung pagiinom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Ako, kung ganito pong nakiinom na kayo ng ating 14-in-1 plus 1, maganda na po yung inyong kalusugan. Kapag kayo po ay naidagdag po ninyo yung ating 25-in-1, ako, mas lalo pong lalakas po kayo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po. Hello?
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila? Ano pong pangalan?
1: Milta Quiñanola.
0: Ano pong pangalan?
1: Milta Quiñanola.
0: Nelfa. Okay po, Nelfa. Nanay Nelfa, taga saan?
1: Taga Natunggan.
0: Saan po?
1: Natunggan, La Libertad.
0: Libertad, saan pong probinsya? Taga saan po kayo?
1: Oh.
0: Ha? Oh, ilang taon na po kayo, nanay?
1: Ilang taon na po? Ilang taon na po kayo? 40.
0: 40. Okay, umiinom na ng rice coffee? Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Unsa, sir?
0: Ha?
1: Ano?
0: Umiinom na po ba kayo ng rice coffee?
1: Wala.
0: Hindi pa? O, uminom na po kayo ng rice coffee, nanay, ha? Nanay? Nanay? Naputol na. Anyway, duli-duli tayo mga kaibigan. Kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre ng atin po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 mga kaibigan. Tawag nyo na yan. Mga kaibigan, again, sa paghahanap po ng ating produkto mga kaibigan, ang spelling po ng rice po natin, R-I-S-E. Tandaan nyo po yan para hindi kayo magkamali at hindi masayang yung inyo po namang pera. Hanapin po ninyo yung ating po namang tamang spelling ng ating produkto mga kaibigan, R-I-S-E. Okay po? R-I-S-E yung spelling po ng ating produkto mga kaibigan. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. At syempre mga kaibigan, ang ating po ng Rice 4-in-1 Premium Glow Soap po mga kaibigan. Paalam na po ang inyong lingkod mga kaibigan. Maraming maraming salamat. Wala na tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin. Sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Alam po ng ating mga kasamahan, mga punong abala. Ito po naman ang inyong lingkod. Ako po naman si Kuya Boy. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14.

0: ano lang yung kukunting-kunti lang.
1: Opo, pero bangon kayo ng bangon. So, naapektuhan yung pagtulog po ninyo.
0: Bangon ako ng bangon.
1: Opo, tapos?
0: Eh, ngayon po, nag-normal na. Tapos yung balakang, hindi na sumasakit. Tapos, eh, medyo mayroong akong hapo. Eh, ngayon, yung hapo ko, nagbawas na. Ah, sa mga hindi pa umiinom, subukan ninyo uminom para ang inyong mga karamdaman malunasan.
2: Tama po yan.
0: Kasi ako, nasubukan po na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa panahon ngayon na puno ng mga pekeng balita, mahalaga ang pagkakaroon ng maaasahang pagkukuna ng tamang impormasyon ang taong bayan. Kaya naman, kailangan ng radyo na maging tapat at mapagkakatiwalaan. At dahil sa patuloy ninyong pagtitiwala, muli na naman tayong kinilala bilang pinagkakatiwalaang pinagkukunan ng balita at impormasyon ng mga mamamayan. Ayon sa pinakahuling tugon ng Masa Survey ng Okta Research, ang Radyo Todo Aklan ay nasa 9th na pwesto sa listahan ng mga pinagkukunan ng balita at impormasyon sa buong bansa, 4th naman sa buong Visayas at nangunguna sa lalawigan ng Aklan, maparadyo man o sa online. Higit pa sa mga parangal, ang tunay naming gantimpala ay ang inyong tiwala at suporta. Ito ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob upang magpatuloy sa paghahatid ng responsable, tama at mapagkakatiwala ang balita at impormasyon sa ating mga kababayan. Patuloy naming iaalay ang aming puso at isipan sa paglilingkod sa inyo, mga minamahal naming katolo. Muli, maraming salamat po. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: We the best, we the best music.
0: Radyo, Radyo Todo, Todo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
4: Tara na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat Patata
3: Navara. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500 may powerful compound nga nagapanubok sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo it More Power Biotic Coffee, ang ginamira inyo nga.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-offer ka sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, diyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound na nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
4: Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo,
6: isa ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na? Nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

more hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Go! This is my radio.
2: I love this station.
3: They're always on.
4: Radyo Todo, for the best variety of music.
5: Ino ang radyo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee. Ay, nagnamira akong mapamatsag sa tamid kong gabi, mag-ihi ako. Ay, udyo tayo yun, wala akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Biotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka sudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Canton Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkapag-

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa atin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radio Todo, for the best variety of music.
8: Ino ang

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Tagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra sa Idagong. Dati, huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tungutang sa Idagong, ga-inubra. Agakong ko nga, di pagamit ko man, hay, pag-inom na it dayang More Power, hay, nagmayad, ay, imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, hay, magbakagon kamo. The best try ang More Power.

0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
2: My family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-TDX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-TDX 500 ka na!
2: DTX 500!
3: May powerful compound!
2: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar!
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Ara mismo!
3: DTX 500!
4: Samphone Gold Coffee Mix.
5: Ako si Clarice, nagapangita agad kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
6: Good thing,
5: may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong kapa.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
4: nanakas,
7: at gaganda ka pa.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: si Ma'am Annabel ng Nueva Ecija.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nag-coffee ng rice coffee.
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo.

ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

ang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: You're listening to 88.5 Radyo.

Pancho Todo. Pancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
0: Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawag ito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang benepisyo nga raya abog kita sa atong kawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag kapagsik sa atong

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw.
2: Good thing may Santhon Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
2: may free collagen
1: ang gutatayon ka pa.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santhon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, ang trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para excel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.

1, 2, 3, 4.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Ano ba ang benepisyo ng regular na medical check-up sa ating kalusugan? Una, matuklasan ang mga sakit ng maaga at hindi na lumala. Pangalawa, mas makakakuha ng mahusay na paggamot at lunas. Pangatlo, maiiwasan ng mas malaking gasto sa hospitalization ng dahil sa sakit. Mga kaibigan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy may libreng medical check-up with medical doctor partners. Tama pong narinig nyo. Libre pero quality na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan nga kape. Inigidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo ako lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na napupuyat sa hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi ng ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martirino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products, patatak na vara.
4: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, kaya tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na

And now I realize.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Rancho Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati gidahay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee kapi nga tungod mabawhon gid ang benepisyo ra nang gitaw kakon ag bisan daakon nga pag bawas hay regular gud adlaw adlaw makaron nga ni hay inyo man nga subukan para masaya ra ninyo nga ro anang benepisyo nga ra hay abo kita sa atong kawasan nga nagitaw gid at kabaskog ag kapag sik sa atong

0: Canton Gold Coffee Mix.
1: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
2: Good thing may Canton Gold Coffee Mix.
1: Maluwas na manamit gid,
2: may free collagen
1: ang guta tayong kapa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
3: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
4: Mio,
5: okay po si Tatay Mio.
4: Opo, pero tunay ko itong pangalan ay Romeo.
5: Opo, Pagbilao, Quezon. Opo, tama po yun.
4: Ang trabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay... Ang trabaho ko po ay para cellphone baga sa bukid. Sabi ko sa message ko, kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice coffee, at nakatulong sa atin. Kaya anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all week. 88.5 ang radyo na

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Rancho Todo. Rancho Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5
2: Rancho Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akon ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yun?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nga yung nag-offer na sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-l yan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng katulad.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
1: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe. Rice coffee any time of the day
2: for a healthy family. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
2: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Rádio Todo. Rádio Todo.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5.
2: Rádio Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.

0: nga naton, Rotestimonia Itsam Bilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawan.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Tara na! Inom na!

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound kanaga panubo sang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Kanami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Kanami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
9: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
10: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.